0: Yimpi ya le ka Maguli yi humelele ntshaku ka ku va hosi Ngungunyana aya le ku landza swileleto swa komisari wa Mosambiki lweyi a aleleta ku va anikela mahazulu na zihlahla ndzeni ka ntlhanu wa masiku na mazhazu hikwalaho ka ku vanuna vakwe a fa va tiyiseli ka vukoloni. Ntshaku ka leswo masocha ya Maputukezi ma tlhelele Xinavhani lomu ma lahleke na vanakulobye vavu va va va daha lava a fa va vavisiwile. Hi 8 ka nhlati wa 1906, mazhambu ya masocha ya Maputukezi ma dlaweke ka Magule ma tlheliseliwi mbangwini luya lana ku yakiweke gandrelo hi mfumo wa vukoloni. Mhaka leyi yi humelele ntshaku ka ku va vakoloni va hluli vana va tiko va sindzisa tihosi a ku va tiya Xinavhani ku ya tikombisa ka hosi Freire de Andrade. Kusukela kwalano muganga hinkwawo wa ka Maguli wu yaviwe hi miganga yitsongo ya ku rhangeliwa hi tihosana tisimekiweke hi Maputukezi. Hi 11 ka ntshati wa 1895, Freire de Andrade a kongomaka Maguli na a rhangela xikwata xa masochwa kasi paiva koseiru nambileswi fa a vavisiwile a ya muganga wa Saviela. Siku byi landzeleke Cornel Gallardo a sungule ku lwisana ni mintamu ya Ngungunyana swa nga ndlela ya ku khatisa leswi a yaleke ku nyikela mahazuli na zihlahla. Gallardo na Andrade va hiseteli tiyindlo ku ya ku hi 15 ka Otubru ku sungula ku dumeliwa minkinga ya nambu wa Vembe leswi tshekatshekiseke ncayincayi na khulu kokwana wa Ngungunyana lweyi a tinyikeleke ka Maputukezi. Hi 23 ka Otubru huvu ya tindhuna yi kombisi ku seketela makungu ya Maputukezi mhaka yenceke ku va Coronel Gallardo a kuma nhlana wa ku kongoma a Manjakazi. Gallardo a lwisanini mintamu ya Ngungunyana hi 7 ka Hukuri wa 1895 a mugangeni wa Kholela ka yimpi yi kombiseke ku hela ka mfumo wa hosi Ngungunyana. Hi Hukuri wa 1894 Mazule a jumele tindota ku va tiya vulavulisana ni Maputukezi. Tindota leto ti khomiwile hi Maputukezi hi ntirhisano na N'wavhechwa kambe hi vugamu ti ntshunxiwile. Loko ku hundzi leswo guvernadoro Lorenzo Marques a kombele ku va n'wamatibyana jaha byin'we nkameni wa kone byi nga ni 20 ya malembe nakona eli ndota ya zihlahla li n'wi seketela kambe byi yalile. Timhaka leti hinkwato ti yenci leswaku hi masiku ya 4 na 5 ka Otubru mintamu ya mahazuli na n'wamba yi dumela doropa la Lorenzo Marques mhaka yi tlheleke yi voneka hi 14 ka ye Otubru. Nambileswi mintamu ya tindota leti mi hahluleke swinene doropa bya Lorenzo Marques yi gami ku hluliwa aka n'wayeye. Lawo a ve masungulu ya tiyimpi tikulu leti khwimbeke miganga ya Marakweni ka Magule ni le Kuwelela. Vazhandzo va yingiseti ku matimi ya siku ya namuntlha hi dzumiki yimpi ya ka Magule xikarhi ka Maputukezi ni mintamu ya mahazuli na zihlahla leyi vonekeke siku la 8 ka ntshati wa 1895. Nongoloko lowu wu tsaliwe ku va wu kombisiwa N ya Bila mukhawutelo wa marito ni mpfumawulo a ve Elvis Magaya.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

horas e 20 minutos com o Nené Hilosela Kuhin, com a Lava Chau Ligamente Israel, emissor provincial de Maputo, Riningarandangunuaku, Kaxengalixi, Xanangunuaku, Gengirika, Maputo. Sekela msumbulu ka tlhasang tlhano lo ka tlhasang ka mo kufana hina wene a ku va swinwe hi pangalatana kutani yisa mahlweni ku va hi ve na wene na hi ta ka yisa ka mahlweni ku n'wi kombisa ta matshamela ya nkama ka xiyenge lexi xa mintirho hi ta n'wi mbisana nakona ku cincacinca ka timali nakona vunanga lebyi byi hlawuleke vhiki bya Avelin Mondlane loko a ku n'wendza kutani hi ta yisa mahlweni ku va hi kombisa matimu yakwe lomu kutani a beleke ku kone hi xuvela leswaku mu kumeka kusuhi ni mintirho ya emisor provincial de Maputo a ku va swin'we hi pangalata namuntlha ku tlangeliwa siku bya alfabetização anga mintirho leyi kutani mi landziwaka ntsweni ka ku va ku seketeliwa vamamana kumbe van'wana vanhu va tatana na vone kumbe van'wana vanhu ku va va tiva a ku hlayani ku tswala xileswo hi ta tiva kuwane mjandruwa mungiseti lisima ja kuwa kulanjiwa kumbi kuiswa mahluni mintishulea kuwa kudonisiwa wa mamana wa tatana nambi wangwana la wakalaka mangativu kutrala hambi kushaya loko hisa mahluni ishele shaku tama chamela nkama tintiviti sele shaku na munsha dropa ja Maputo jili kashpimusha 22 graus ncha ncha inainau 22 graus, Kulantrala em Ambananga, 25 graus. Vilanculo, 26, Beira, 27, Chimoio, 21, Tete, 28, Quilimane, 27, Nampula, 27, Pemba, 28, Cacilixinga, Acumeca e Chipimuxá, 23 graus centígrados. E mintijo, já está machamela em cama, xilaxo, locunga, sena, congomantijo no aco, o fanela cuvaco, tani, utiva, mayambalela ni masukela andangunu wako leswaku nga chuketiwi hi timpfula na mbixo xirhami.

unanga jwa viki lebyi kutani hi hlawuleke byone a nga veleno mundlani kutani hi mu bekela xuwa hikwalaho ka ku va yise mahlweni ku va a hi khandzela tinsimu vunanga byi lebyi ni namuntlha hi swi kotaka ku va hi byi yingela nakona byi nga ni andondzo hi ku longo swinene kutani ku hlaya leswaku a velekiwe mugangeni wa le Mavalani dorobeni ra Maputo hi n'wana wa khale ka operario ni mumana wakwe fa amba mintirho ya mindyangu nakona dyondzi ku etlasa quarta classe escola primaria ferroviária das Mootas de 1970 com a classe 1976 kutani a sungule a guvaleya unanga hi malembe ya 70 fa ali mukini kumbe dansarino wa grupo kumbe ntlawa folklórico xingwenda dama kumbe xingenda dama nakone ave mukini lwenkulu adoropeni bya le Afrika-Dzul na swinyingi leswi kutani swi encikiwi nakone nakona hlengile ka swipetaku swa ku hambanahambana na Alberto Mula Mario Ntemana nakona hlengile ka ntlawa wa Pintainhos lowu fa wu yimba Mavalani nakone swinyingi leswi kutani swi encikiwi ku fambeni ka vutomi byakwe hi 1983 ya vumbele ntlawa wa surpresas lowu fa wu tikatra ni ntlawa wa masontshwa lawa kutani mpha mahamba swipetakulo exitshungwini hi xifaniso snack bar ntumbuluko ni mugangeni wa Unidad 7 ina 8:40 hiya mahlweni hi ku longoloka na n'wini na hi n'wi xuvela mixunene mixo ya ku zola.

0: Mahungu ya mixo hi Emissora Provincial de Maputo, muhlayi Fernando Sidumu. Munhu wa vanhu va luzi vutomi vusikwini bya tolo exitatweni lexikulu xa tiko exifundzheni xa Marikweni hikwalaho ka ku chayisana ka movha ni xithuthuthu emugangeni wa Mafurayira a ku ngheneni ka Matalana. Maphorisa ya ku vonela ta mafambelo ya mimovha exifundzankulu Maputo ma vula leswaku nghozi leyi yi ta va yi vangiwile hi mufambisi wa movha hikwalaho ka ku a nga xiximanga ta ku hambukelana ni xithuthuthu exitratweni. Tani ku vula ka Jose Novelle, murhangeri wa xiyenge xa ku dyondzisa exitshungu ka mintama maphorisa exifundzankulu lexi, hambi mufambisi wa xithuthuthu na yena a nga xiximanga ta mafambela hikusa a pakelele evanhu vanharhu ku patsa na yena swikumune. Lava va luzeke vutomi a va le ka xithuthuthu ene i va ndyangu wun'we. Mintirho yo ta vudaya ya xifundzankulu Maputo yi tshimamisa eku tilulamisela a ku va yi vhekela xitshungu ka mavabyi ma nga tshukaka ma humelela ka nkarhi lowu wa malanga hi nga ka wona. Hikwalaho ka sweswo ndzeni ka masiku mataka ku ta sungula entirho wa ku vhuthela emirhi ya ku dlaya tinsuna lomu emitini ya swifundza hinkwaswo swa xifundza enkulu lexi, kun'we ni ku yaveliwa ka minchikitelo ngopfungopfu ka miganga leyi ku tolovelaka eku humelela emavabyi lawa ya malaria. Makungu lawa ma ta khumba enhlayo ya ku tlula 130,000 wa miti na ma nga ta landziwaka hi 556 wa vhuthelo wa mirhi leyo lava sweswi va nga karhi va wupfisiwa. Mahungu lawa ma tisiwe emitirhweni ya hina hi mitlhari yi hanyelaka ta mintungu ka hubyana yi hanyelaka ta vudahi exifundzankulu Maputo, Christina Nyaume. Namuntlha ku tlangeliwa esiku la tidyondzo ta lavakulu yi nga alphabetisation laha hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo mintirho yi nga ta landziwaka exifundzeni xa Marikweni na yi nga ta fambisiwaka hi murhangeri wa xifundzankulu lexi Manuel Tule. Ka ntirho lowu ka ta qokoleliwa evadyondzisini vadyondzi lava va tinyiketeleke ku fambeni ka lembe le hundzeke ni leli a ku dyondzeni ka lavakulu a ku va va tiva eku hlaya ni ku tsala. Nakona kadendliwa encholoko u nga ta patsaka evadyondzi ni xitshungu ku va ku khoveliwa hinkwavo vanhu a ku va va tiva elisima la ku hinkwavo vanhu va tiva a ku ya xikolweni na ku nga cuvukiwa entanga. Murhangeri wa bandla la Frelimo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Carlo Xavala kusukela namuntlha ku ya fika mundzuku a endzela exifundza xa ka Manyisa ku va a ya vona kusuhi mintirho yi landziwaka hi tlhelo la Frelimo emugangeni lowuya. Kasi kusukela wavumune ku ya fika wavuntlhanu Carlo Xavala a ta vana a endzela exifundza xa Marakweni lomu a nga ta hlengeletanaka ni swirho swa bandla leri a ku va ndzeni ka letinyingi ku vulavuliwa hi matshamela ya partido leri kun'we ni ku a hlamuxela eswileleto swi siyiweke eku fambeni ka 11ª Reunião Nacional de Quadros yi veke kona adorobeni la ximoyu na igameke evhiki lowu hundzeke. Lawa ma sukelaka tikweni ra Afrika-Dzonga ma vula leswaku vanhu vanharhu vana va Mozambique va khomiwile egoleni ka vhiki hi maphorisa ya xifundzankulu Mpumalanga hikuva va nghenile etikweni leriya ehandle ka nawu tanihi ku rungula ka nakulori Eduardo Figurão na sukela a Afrika-Dzonga.
1: Nakona ka ha khomiwile van'wana vana vambirhi va ku huma etikweni ra Ethiopia. Maphorisa nakona marungula leswaku ma ha khomele kusuhi ni gidi na masaka na makhala ni switirho swin'wana leswi hi nghenisiweke lomu tikweni ra Afrika-Dzonga ehandle ka nawu eka miganga ya Tonga na Nkomas ku wa xifundzankulu xa Mpumalanga ku pfaleriwile 5 wa 10 ya switolo na 5 na 1 hikuva a swi tirha ehandle ka nawu. Hi tlhelo lin'wana maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga ma rungula ku va ma le karhi ma lavetela nuna wun'we lowa balekeke ya jele leyi kumekaka exifundzankulu xa North West. Ndoda leyo yi ta va yi tsemele xipfalo xa xilawu a yi kumekaka xona. Nuna lweyo a tsemeriwe khotsa ra 20 ya malembe hi vuyivi ku tirhisa swibamu na hambi ku dumela vavasati. Eku hinkwaswo na kongoma Radio Mozambique ni ngala ke Eduardo Figurão.
0: Lawa ave mahungu ya nkarhi lowu man'wani ma vuya hi nkarhi wa ntoloveto mixo nene.

0: Majungula kanungunoko gingiri kamaputu ina 9:34 in kamakuva kutani chokoveta la majungula iku ambana kaone la malumba kashfunsa mkulu maputu vishili Davide Minchani
1: Aushini Jokina Vilankulu, Aushini Mikseto Granzeka Kasekura Namuta Ileka Umbiri, Sikura Wuitu ka Waiti Anzati Kalembe ra do shmidi I vintage nzaka kuva tolo I mikile na itlangela a kuhlula ka vana vatiko siku rikulu siku ra kufunguwa ka xipfumelelana xa Lusaka xileswo namuntlha I kumeka kola ku va hi kota ku va hi pangalatana wena mingisi twa ku rhandzeka swinyingi swi humeleleka siku ra tolo leswi hi fanele ku va nkarhi lowu hi ku tivisa kola ka mintirho ya Radio Mozambique Misori Provincial di Maputo.
0: Ngongo swinene kutani vayingiseti va bya endleve ncini swi hi ta ka sungula ka swone.
1: Kunene hi ta sungula hi mahungu maxikuvalisanyana hi ku sa timhangu ta movha ti ya mahlweni ku va ti dlaya vana va tiko ka miganga hi ku endla ka yona xileswo tolo kunene emugangeni wa xifundzeni xa Marakwani kunene ku humelele a mhangu leyi ku chayisaneke a xithuthuto ni movha ku va ku luza vutomi munhu wa vanhu kambe kwalano maphoyisa ma mahlweni ku va matsatsiya a vachayeli va movha ku va va xixima ta mafambelo manene eswitarateni hikusa hi leswi swi endliseke swona swi kombisa ku va a muchayeli wa movha a kala a nga xiximanga tanihi faneke kona a minawu ya ta mafambelo ya xitarateni hikusa a fika nghena xitarateni na a nga zanga ku va a xiyaxiya leswaku matshamelo hi wa ya kona ni muchayeli wa xithuthuthu na yena a mhaka leyi va yi endlaka ya ku va va nga xiximi a minawu ya leswi va fanele ku va va fambisa xiswona swigotso leswi fanele ku va swi tirhisa ni nhlayo ya vanhu lava fanele ku va va tleketla ka xithuthuthu xin'we se swoleswo maphoyisa ma mahlweni ku va matsatsiya a vachayeli wa movha ku va nkongometi na ku pfumbeka a timhangu leti ti yaka mahlweni ku va ti susisa vanhu hi tatwa marito ya José Novelle wa mvulavuleli wa maphoyisa ya transit xiyimo xa xifundzankulu Maputo.
2: Anghozi leyi hi amukele hi ku xuvukala kunene a tinghozi ta movha ni mimota yi talile lomu a switarateni hikwalaho a ntirho wa vudyondzisi hi karhi hi wu endla siku byin'wana ni byin'wana hi vala swaku a muchayeli wa mota a va pakeli a tikete 4 wa vanhu leswi swikwalaho va nga kumeka va suwa vutomi kwalayani nkama ku nga veni a ku gadyiwa ka movha leyi ka accident leyi a va le ka xithuthuthu xa xin'we hikwalaho a va nga zanga va kota ku vonelela a timhaka ta ku ta siguransi dzaka ku a va nga na makapaseti a va nga na makuleti a nghozi leyi nga kota ku yi va swin'wisa vutomi ka nkarhi lowani a tinghozi leti ta endleka hikwalaho na hini maphoyisa xifundza kulu ka matsolo ya vingavingeka ka mapurasi hinkwawo para hi kota a ku dyondzisa volava vafambisi va mimota lava hikwalaho siku byin'wana na byin'wana hi kota hi va tsatsiya a ku va kota ku va ti dzikelela va vhikelela mapasajero va kota ku veni a makapaseti loko va nkarhi va tirhisa a mimota leyi ni kwalaho va hambana ni kuna a mabyala loko va nkarhi va fambisa a swithuthuthu swa ka kwavo
1: vule leswaku kunene mahungu ma tele lawa i nga ta ma tisaka ku fambeni ka gingirika Maputo namuntlha i siku ra alphabetization na swiritano ku ni mintirho leyi landziwaka hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo laha murhangeli wa xifundzankulu Maputo a kumekaka ale xifundzeni xa Marakwene a ku va a rhangela ntirho lowu a fambisa ntirho lowu u yelanaka ni siku leri laha kunene ku tlakuxiwaka a mintirho leyi endlekaka nkongometeni wa ku va kunene ku yisiwa mahlweni ta ku dyondzisa lavakulu lava nga va kalaka va nga swi kotanga ku va va dyondza nkarhi na kona ku va va tiva ku hlaya ni ku bala ku na Veronica Sidu munhu loyi a pangalataka riendzo ra murhangeli wa xifundzankulu Maputo ka ntirho lowu hi vuleke wa alphabetization ri xile Veronica
3: Yes. xile David Ntimbane ndzi xile Mangisete Wine Province ya Ndzimakutu ndzi angula ni vilana exifundzeni xa Marakwene ndhawu leyi hlawuliweke ku va yi ta yamukela mintirho ya ku tlangela siku la Pastor Bedita Town hi xiyimo xa matiko ya misava i ntirho lowu rhangeriweke yin'wana yi landziweke ku fambeni ka vhiki leri kusukela loko yi haxiwile hi mutumbuluko lowu hundzeke axifundzeni xa Bowani mintirho yi pfuliweke hi nkosikazi wa murhangeri wa xifundza Nkulumakutu Mamana Olinda Tuli kasi namuntlha hi lo siku la kona leli ku landziwaka a nkhuvo wa ku tlangela a siku la alfabetisation nga tidyondzo leti ti nyikeriwaka ka vanhu lavakulu na mbilu lavatsongo lava hikwalaka swilo swa ku hambanahambana va hlulekeke ku va va kumeka ka mintirho ya tidyondzo kambe swoswi va vonaka swa nga mukhandli wa ku va va nga londzovota a ku va va dyondza ku va va ta tiva ku hlaya va tiva ku a ku tsala va va va tiva ni ku konta nakona ntirho lowu u rhangeriwa hi mukombisi hi murhangeri wa xifundza Nkulumakutu Manuel Kuhn leyi a pangalasiwaka hi swirho swa ku hambanahambana swa mfumo swi rhangelaka xiyenge xa dyondzo lana xifundza Nkulumakutu nakona a pangalasiwa hi vamakosikazi wa mukombisi wa mfumo wa xifundza Nkulumakutu ni nkosikazi ya yena Mamana Olinda Tuli tani ka nkarhi wa swoswi ku karhi ku qokoleriwa lava va humeleleke ka tidyondzo ta vona ta alfabetisation lava kusukela loko va nghenile ka mintirho leyi ku vonekeka mihandzu leyi tlakukeke ka vona lava qokoleriwaka hi vadyondzi ni vadyondzisi lava siku lin'wana ni lin'wana va tihisaka a ku landza a mintirho leyi tanihi tano swa kutsongo a mavito ya lava va humeleleke ndzeni na tidyondzo leti ni vona leswaku ka nkarhi wa swoswi swi nga tsandzeka nyana kutsongo ku va hi kuma a hi twa marito ya lava va dyondzisiwaka hikuva hinkwavo va ri hi tindleve kumbexana va nga fika va twa mavito ya vona ma vitaniwa lani ka mikokolelo leyi nyikeriwaka eka ndhawu leyi a vona David Ntimbane loko ku tshika ku vitaneriwa mavito na ku swa ku phaka na tshama swa ku miehleketo hinkwayo a ya ha swi koti ku anakanya swin'wana loko ni ri ku anakanya a ntirho lowu landziwaka leswi endliwaka swi endlekaka ka nkarhi wa swoswi kutani hi ta twanyana kutsongo a marito kumbe a mavito ya vanhu lava vitaniwaka swa nga va humeleli ka mintirho leyi ya alfabetisation a yingiseteni kutsongo
4: distrito de Marakwene estão sendo premiados os alfabetizantes que destacaram-se durante este período do primeiro semestre. Muito obrigada. Prosseguindo, em segundo lugar, senhora de convidar, a senhora Admira Ubisi, do distrito de Magude.
3: Aí tô logo com o Daniwa, mamana Admira Ubisi, wa xifundza xa Magude, lei na yena a kumeka ka lava va humeleleke ka mintirho leyi ya alfabetisation yi landziwaka hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. Ku vula leswaku ka nkarhi wa swoswi lana xifundzankulu Maputo ku ni nhlayo ya ku tlula a

0: kota man'wana lama mayelanaka ni leswi mfumo u nga ta swi hlaya hikuva vadyondzisi loko va vulavulile laha va kombisile a swikhalo ni swivilelo swo tala ku fana ni maora extra lawa ka va nga se hakeliwa ku fikela lembe la 2024 nakona va vulavulile hikwalaho ka mphamo lowu va vuyamukelaka swaku wutsongo a wu yaneli hikuva va ti endlela swa vona loko hi cuka a matshamelo ya vutomi laha hi nga ka wona ka nkarhi wa sweswi nakona va vulavulile hi matshamelo ya dyondzo va pfumala a swilawu va pfumala nakona a switshamo swa ku ku tshama a vadyondzi lava dyondzisiwaka swoleswo va swi vekilela ka mfumo kutani hi ta tisa hi nkarhi wun'wani marito ya vona tinhlamulo mayelana ni ku vilela ka vona David Nsimani muyingiseti hi leswi hi nga swi hlayaka ka nkarhi wa sweswi a hi tivi kumbe ku nga va ku ni xivutiso swa xihatla leswi ni nga rhandzaka ku swi vekela xona
1: hi swona loko mi vona hi matshamela ya vadyondzi lava kumekaka ka ndhawu yoleyo hikwalaho ka ku va namuntlha ku tlangeliwaka siku leri va yamukisa ku yini siku leri
0: na tshemba leswaku lana u nga kona wa wutwa mfumawulo wa minkulungwana ni mavoko i xin'we ka xikombiso xa ku tsaka ka vona hikuva va li kona lani va lumba ntlawa lowu wu dyondzaka alphabet ya staff loko hi lavisa hi tinghohe ka mina ni nga laha hi vona tinghohe leti tsakeke leti tlhantlhekeke hi vona vanhu lava kalaka va nga ti layiki hikuva va ti va susanyana nkarhinyana wutsongo a ku va va kumeka ka mintirho ya alphabet ya sound loko va dyondza a mukhwepa wa vona laha va vuli leswaku sweswi hikwalaho ka ku va va dyondza alphabet ya sound a va ha kanganyisiwi hi mamesaje lawa ma nga nghena ka matelefoni va va byela swa ku ka ngali swona nakona u se va swi tiva ku kota loko va xavisa a va ha kanganyisiwi matiroko nakona va swi kota ku va va tselela a tinwadi a va lumuzana va vona hi ku tirhisa matelefoni se leswi i swin'we ka mihandzu leyi va yi kombiseke na va komba leswaku i swinene ku va va tinghenisele ka mintirho ya alphabet ya sound i va langutela swaku swa swinyingi swa swikulu swa ha ta endleka hikwalaho ka ku tinyiketela ka vona
1: hi swona i nkumu swinene Veronica Sidumo ka mahungu lawa u yi tiseleke wona hi ta ku lamba minkarhi yi landzelaka a ku va u yi tshokovetela man'wana mayelanaka ni ntirho lowu u landzeriwaka ka siku ri namuntlha xifundzeni xa Marakwene ku navela ntirho
0: swinene
1: hi ya mahlweni ku va hi paluxa mahungu ka gingirika Maputo murhangeli wa Parti du Frelimo hi muximi xa xifundzankulu Maputo namuntlha ni mundzuku a kumeka ka mintirho ya ku endzela a swifundza swa Marakwene na Manyisa mahungu lawa hi ta ma tshokovetela hi ku famba ka nkarhi hikusa Stanley Manyisa a kona pangalata a riendzo leri ra Karl Zavala loyi a nga murhangeli wa Parti du Frelimo hi muximi xa xifundzankulu Maputo sweswi hi ta lavetela tindlela ta ku va hi rhamba Eduardo Figueroa loyi a hi tiselaka mahungu ma vulaka leswaku vana va Msambiki vanharhu va khomiwile exifundzeni xa Mpumalanga ku khomiwa ka vona ku endleka hikwalaho ka ku va va kumeka tikweni leriyana ra Afrika-Dzonga tiko ra mundzamano na va nga na timfanelo ta ku va va kumeka tikweni leriyana Eduardo Figueroa
2: vana vanharhu va Msambiki va khomiwile ku heleni ka vhiki hi maphorisa ya xifundzankulu xa Mpumalanga hikuva va hingenile lomu tikweni ra Afrika-Dzonga ehandle ka nawu nakona ka ha khomiwile van'wana vana vambirhi va ku huma etikweni ra Ethiopia maphorisa nakona ma rungula leswaku ma ha khomeli kusuhi ni gidi na masaka na makhala ni switirho swin'wana leswi hingenisiweke lomu tikweni ra Afrika-Dzonga ehandle ka nawu eka miganga ya Tonga na Nkomas ko wa xifundzankulu xa Mpumalanga ku pfaleweni 5 wa 10 ya switolo na 5 na 1 hikuva a swi tirha ehandle ka nawu hi tlhelo lin'wana maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga ma rungula ku va ma le karhi ma lavetela nuna wun'we lowa balekeke ya jele leyi kumekaka exifundzankulu xa North West ndoda leyo yi ta va yi tsemele xipfalo xa xilawu a yi kumekaka xona nuna lweyo a tsemeriwe khotsi ra 20 ya malembe hi vuyivi ku tirhisa

0: bi kudumela vavasati iku hinkwaswi na kongoma Radio Mosambique mingela ke Eduardo Figurão.
1: Ina 9 horas e 49 minutos e kongoma vukan'wini bya gingirika Maputo namuntlha leyi ku tivisaka mahungu ya ku hambanahambana mikola a emissora provincial de Maputo a Radio Mosambique e na swiritano ko kuva hi kota kuva hi yavisa mahlweni gingirika Maputo i ta kuma ta mitlangu ya ku tiyisa miri. Annabella Nkumbe a hi lulamiselile ta mitlangu ya ku tiyisa miri loyi hi nga ta kota ku va hi gemeta xiyenge lexi hi mahungu lawa. Annabella Rishile.
2: Ferroviário de Maputo na Costa do Sol va nga ha tshuka va chapela ku ya ka ntlangu wa final wa Liga Sazol hi van'wanyana hi basketball i mitlangu yi endliwaka dorobeni la ka Maputo. Ferroviário de Maputo namuntlha a ta amukela Associação Lazio a pavilhão la Maxakene, kasi Costa do Sol a ta bela na Ferroviário da Beira. Ka ntlangu wu beliweke hi sonto, Ferroviário de Maputo nena ya lembe leyi hundzeke a kumi ku humelela mahlweni ka Lazio hi 65 wa mabola ya ku yanguliwa hi Dzasixi, kasi Costa do Sol na yena wa tibeli ntlawa Ferroviário da Beira hi 66 wa mabola ya ku yanguliwa hi Dzoito. Loko ya mahlweni mitlangu ya ku tiyisa miri, União Desportiva de Songo na hambileswi a luzeke hi sonto a ya mahlweni hi ku tilulamisela ku va ta kumeka hi tindlela tinene ka ntlangu wa segunda mão ya segunda eliminatória ya Liga dos Campeões hi bola, i ntlangu nga ta beliwaku hi mugquvela lowu a kusukela a campo ya 11 de novembro a dorobeni la Luanda a ntsindza wa tiko la Angola. Mun'wana mukombisi wa Mosambiki ka mphikizano ya TASACAFA nga TASA Nelson Mandela Association Black Bulls hi mugqivela a tibeli ntlawa wa Atomic Ngome wa Komori byi bola lin'we la ku pfumala ya ngulo ka ntlangu wa Primera Eliminatoria. Vugan'wini bya ntlangu hi twile xiyandla xa mutlhavukanyisi wa Association Black Bulls Custod Gun loyi a vuleke leswaku swi karhatile kambe va swi kotile ku humelela, lexi saleki ku va va ya mahlweni hi ku lulamisela ntlangu wa segunda eliminatoria va nga ta belaku hi mugquvela lowu.
3: Ku sungula ndza ku parabenizara a maekipe mabizi porque a Tomi a buyile lani nasta swa ku a buya enja yini i ekipe nga ben organizada i ekipe yi swi tivaka a ku yi ti posicionara loko yini bola yini loko yi nga na bola yi hi complicarile ntamo swinene ka xitrategia lexi na yi xi bekile a primera parte ku ri siki yi humile a primera parte na yi dzingana 0-0 maxikolwani swinene a swi lumba yini ku hi hamba a pepeseda leswi hi nga swi vona a primera parte hi leswi hi nga zama ku hi swikurujira hi alteraranyana sisteme joko lebyi na yi byona swa ku dzi nga hi pfuna ku pra hi zama ku hi jiletela a golo bya ku sungula hi conseguirile ku hi endla leswo i a hi baxaranga a mavoko continuele hi famba hi jiletela golo bya vubizi a golo leti a byi kumekanga porque a maopportunidade lawa hi nga ma kriara a ma conseguiranga ku dara hi ngolo porque na yena adversari a conseguirile ku tintekela hi tindlela ta tine.
2: Xiyandla xa mutlhavukanyisi wa bebe Custod Gun loko a vulavula hi ntlangu ntlawa wa ku humeleleke mahlweni ka Atomic Ngome wa Comores hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulo ka ntlangu wa Primera Eliminatoria la TASA CAF a nga TASA Nelson Mandela. Ntlangu lowu beliwile a kampu ya Arena Lalji muti wa ku lomba wa ntlawa lowu wa Atomic Ngome wa Comores hikuva ntlawa lowu nga na kampu atikweni la wona. Xileswi ntlangu wa segunda eliminatoria wu ta tlhela wu beliwa kampu ya Arena Lalji na wu lomba ntlawa wolo wa Association Black Bulls hi mugquvela lowu kusukela nkama wa 15 horas.
1: Inkomu swinene Annabella Nkumbe ni ta mitlangu ku tiyisa miri u tiseleke tona. Na xiristano mingiseto ku rhandzeka wa xirikomba 9 horas hi 53 minutos i gemeta kola i xiyenge lexi xa mahungu ka gingirika Maputo wa namuntlha Joaquina Vilagulos
4: hi tlangile David Timani Munsuku hi ta va swin'we.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Kaga, oi, oi, 13 horas a Moçambique, Kuneneke, Lonkama e Sungula Xiengeleixi, Rikuba Inguitlacicela, a Nongonoko, Luu, Katakanyaka Majungula, Kaxing, Xaguzanga, Xaskuja, Namutla. Wing City Lips, Nene.
2: Inhlika ni Maputo. Nongonoko wa Majungula ya siku a xifundzha nkulu Maputo.
3: Inhlikani muno vanhu swirho swa ndyangu wun'we va luze vutomi ka mhangu ya ku chayisana ka movha ni xithuthuthu a xifundzheni xa Marakwena xifundzhankulu Maputo. Namuntlha i siku ra alfabetisasawu xiyimo xa matiko ya misava. Lomu xifundzhankulu Maputo ntirho hinkwawo wa ku tlangela siku leri wu endleliwa xifundzheni xa Marakwena. Xiyenge xa ta vululami xiyimo xa xifundzhankulu Maputo xi endla xisencha xa ku tiva ta mathetisela hi xiyimo xa xifundzhankulu lexi. Muyingiseto wa ku rhandzeka, leti i tin'we ka tinhlokomhaka i nga ta ti tshokovetelaka ku fambeni ka Inhlika ni Maputo wa namuntlha, wavumbirhi, 8 ka Ndzhati a nga September 2026. Nongoloko lowu kumekaka mavokweni ya David Ntimana ka vululamisi ni vukombisi, kasi Elvish Magaya yena komiselaka marito ni mimpfumawulo. Vuyingiseti lebyinene.

0: Muno vanhu swirho swa ndyangu wun'we va luze vutomi ka mhangu ya ku chayisana ka movha ni xithuthuthu exifundzeni xa Marakwani xifundzankulu Maputsu. Ku vulavuriwa hi mhangu yi humeleleke tolo ka xitarata xa nhlayo yo rhanga kusuhi ni le Matalani tanihi ku rungula ka munyikelo mahungu ya maphoyisa ya xitarata loko a humelelisa mhaka leyi José Novela. José Novela a rungula ni ku va vanyendle hinkwaswo nkongometeni wa ku va va kucetela vatsatsiya a vachayeli va movha ku va va xixima ta mafambelo manene switaratwini.
1: Anghozi leyi hi amukele hi ku xuvukala kunene. A tinghozi ta movha ni mimota yi talile lomu a switarateni. Hikwalaho a ntirho wa vudyondzisi hi karhi hi wu endla siku byin'wana ni byin'wana. Hi vala swaku a muchayeli wa mota a va pakeli a tekete 4 wa vanhu leswi swikolawo va nga kumeka va suwa vutomi kwalayani nkama ku nga veni a ku gadyiwa ka movha leyi ka accident leyi. A va le ka xithuthuthu xa xin'we hikwalaho a va nga zanga va kota ku vonelela a timhaka ta ku ta siguranse dzaka kwa va nga na makapaseti a va nga na makuleti a nghozi leyi nga kota ku yi va swiwisa vutomi ka nkarhi lowani. A tinghozi leti ta endleka hikwalaho na hini maphoyisa xifundzankulu ka Matsolo ya vindlavindleka ka mapurasi hinkwawo para hi kota a ku dyondzisa volava vafambisi va mimota lava. Hikwalaho siku byin'wana na byin'wana hi kota hi va tsatsiya a ku va kota ku va ti vhikelela va vhikelela mapasajero va kota ku ve ni amakapaseti loko va nkarhi va tirhisa a mimota leyi ni ku hikwalaho va hambana ni kuna a mabyala loko va nkarhi va fambisa a swithuthuthu swa ka kwavo.
0: I marito ya José Novela munyikelo mahungu ya maphoyisa ya ta ku vonelela ta mafambelo manene aswitarateni loko a vulavula hi mhangu ya movha humeleleke a tolo xifundzeni xa Marakwani. Namuntlha i siku ra alfabetisasawu hi xiyimo xa matiko ya misava lomu xifundzankulu Maputsu ntirho hinkwawo wa ku tlangela siku leri u endleliwe axifundzeni xa Marakwani. Veronica Sidumu a hi tela ni mahungu hinkwawo mayelana ni siku leri.
2: Murangeli wa xifundzankulu Maputo a tsatsiya vavanuna kwa va tinyiketela ka mintirho ya alfabetisasawu enkongometweni wa ku va va hlengela aku hluvukiseni ka tiko kun'we ni ku tihluvukisa evuton'wini bya vona. Ntsatsi lowu humelela hikwalaho ka ku va ku voneka nhlayo yitsongo ya vatatana lava tinghenisaka ka mintirho ya alfabetisasawu. Ka nkarhi wa sweswi lana xifundzankulu Maputo ku ni nhlayo ya ku tlula 520 ya vanhu lava titsaliseke ka mintirho ya alfabetisasawu. Ka nhlayo leyi ku tlula 500,000 i vavasati leswi vulaka leswaku va hi nhlayo ya 60%. Mahungu lawa ma komba leswaku nhlayo ya vavapayi ya hali yitsongo swinene ya lava va tinyiketelaka ku va va tiva ku hlaya ku tsala nhambi ni ku konta. I ntsatsi wu vekiweke hi murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli u fambenika ntirho wa ku tlangela a siku la alfabetisasawu hi xiyimo xa matiko ya misava. Ntirho lowu hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo wu landziweke axifundzeni xa Marakwani. Murhangeli wa xifundzankulu Maputo a tlangele nakona a nhlengelo wa vatirhisano lava minkarhi hinkwayo va tihitaka hi ku nyikela a xuma va nyikela switirho swa dyondzo a ku va mintirho leyi yi nga yimi hikwalaho ka ku pfumaleka ka matshamelo. Eka nkarhi wa sweswi hi ni mun'we ka lavantshwa a kumekaka ka mintirho leyi tanihi laha hi tivaka kona swaku i mintirho leyi patsaka vavanuna vavasati nambi ni lavantshwa lava hikwalaho ka swilo swa ku hambanahambana va hlulekeke kumbe va pfumaleke mukhandli wa ku va va ya exikolweni kambe va vonaka ka mukhandli lowu ku va va tlhelela a ku va ta tiva ku hlaya ku tsala nhambi ni ku konta. Sweswi ni a ni muntshwa mun'we hi ta mu losa va hi byela vito kombela vito ku sungula vulavula ka mitirho ya radio Mosambiki.
3: Edinerse Lawrence Ntivana.
2: Edinerse u nga hi byela kutsongo mayelano ni leswi se u xi dyondzeke kusukela loko u nghenile ka mitirho leyi alfabetisasawu.
3: Ina ni nga mu byela ni dyondzi minchumu ya yinyingi ni tiva ku lera ni tiva ku tsala ni tiva ku konta hinkwaswo na swikota swa sobri xikola.
2: Se a mugangeni wa wena wa va byela van'wana swa ku mi famba a ku dyondzeni
3: na va byela ina ni nga vula swa ku Ya, a munhu loko mu byela pura a kholwa munhu munhu endlela swo landzaka. Kodwa munhu mu byela ku ina a pfumela. Majuga majalo ku lisa mundzuka hi fambi hayi porque nda ku endla mutshumo swa ku tasi, ya nga ta kunsigira ku famba. Ja, munhu wa mi sister munhu endla mutshumo ku xirhandza, nambe mi ndlela xikolo porque mi xirhandza, mutshumo swa ku nambe loko ni etlela, nambe loko ni tshamila ni swipimisela ku swiyenya porque mi zwa ku ni swirhandza ku tonwe ndo mina. Mina ni rhandza ku donza porque mina ni jula ku a ku veni mo opportunidad. Né, ya go nda kuma qualquer ntumbulo andiri lo no julaka hikola ka xikola. Nda kuma mchumu leswi swi ndzi zandzaka hinkwaswo swi ndavela ku swenja ku fani leswi ni nga kula swa ka ni navela ku endla swo. A beka dika ni swikotanga ku sungula tembo. Majini ndzi zani heta ku donza. Ni ta konsigira ku nghena lomu ma ani konsigira ani navela ku nghena kona masungulo ya mina. Ta konsigira ku ma realizara a travers ka xikola.
4: Hi xona kani mambo i marito ya munwe ka vantshwa lava a ngheneke ka mintirho ya alphabetization. Leye a hlayaka swanga mihandzu swa ka tiva ku hlaya ni ku tsala na ku noma kungu ku va a ya mahlweni ni ku va a landza a mintirho leyi kutani hi leswi hi nga swi hlayaka kusukela lana xifundzeni xa Marakweni lana ku landziweke namuntlha ntirho wa ku tlangela a siku la alphabetization hi xiyimo xa matiko ya misava lana mintsetsi yikulu yi kongomisiwaka ka vatatana lava va ha kumekaka hi nhlayoyitsongo ka mintirho leyi ya alphabetization. Veronica Sidomu kusukela Marakweni.
0: Xiyenge xa ta vululami xiyimo xa xifundzankulu Maputsu wa mbirhi lweyi xi sungulile ntirho wa ku endla xisencha xa malandzela ya ta vuthethisi xiyimo xa xifundzankulu lexi. I mahungu mataka na Fernando Sidomu.
5: Nkongometo wa ku va ku voniwa hi kusuhi leswi swi kalataka exitshungu mayelano ni mintirho leyi yi fikaka ka xitshungu na yi sukelaka mintirho ya ta vuthethisi. Loko a vulavula hi ntirho lowu Lucas Maria yena a nga munyikela mahungu ka ntlawulo wa xisenja lowu rhangeriwaka hi vice procurador general da republica Morawe Ifalume Balusi a vulele leswaku hikwalaho ka makungu lawa ku lava swaku ku antswisiwa emintirho yi fikaka ka xitshungu ngopfungopfu ka leti telelanaka ni u ta vuthethisi hambi ni ku tala ka vakhutseliwa lomu emajele. Lucas Maria nakona a vulele leswaku nkongometo wun'wani wa ku va ku voniwa hi ntshimantshima leti telelanaka ni ku hlwela a ku lulamiseni ka mikhwepa leyi yelanaka ni ku va ku thethisiwa vanhu hambi ni ku tala ka xitshungu lomu emajele.
6: Expensão visa avaliarmos as atividades que o Ministério Público, que é o órgão sobre, um dos órgãos subordinados do Ministério Público da província de Maputo e as procuradorias digitais, assim como o Gabinete de Combate à Corrupção da província. Visa também avaliarmos os serviços, que são os serviços aqui do Ministério Público, mas essencialmente visa também avaliar o mérito dos profissionais, o mérito dos magistrados, avaliando os processos, avaliando as atividades, as condições em que estes colegas estão nas suas atividades.
5: Marito, eu me como um canta o achopa-chope. Logo, sukela o mbirulu, uma da trela que é esfunzankulu maputzi, espimusha makuma mbiru masiko, na upuxela emajele, xiquadra, sirnike, procuradoria provincial da república, ambe ima procuradoria yashimusha xifunza. Agua kwenye ema trela ya sujana lefi, kale titila naka nukushamula ekuvilela kashi tsungu.
0: Stelio Manyisa apangalata riyandzo ra murhangeri wa Partido Frelimo xiyimo xa xifundzankulu Maputsu lweyi namuntlha a tirhelaka xifundzeni xa ka Manyisa. Stelio enhlikani.
7: Nhlikani kutani David Ntimana Carlos Zavala ka Lonkama a fambisa nhlengeletano ni swirho swa bandla la Frelimo hi xiyimo xa xifundza xa ka Manyisa. Kambe i nhlayo leyi kombisaka lavo tala va Frelimo lana ka Manyisa. A nkongometokulu swi nga swi twa ka nhlengeletano leyi Zavala a lava ku khwavela a swirho swa Frelimo leswaku va swi ya mahlweni hikuva swi pfuxetiwa ka ku tiva minkongometo ya ku va Frelimo a tirhatirhela xitshungu. Zavala a lava nakona ni ku va xitshungu kumbe ngopfungopfu swirho swa Frelimo swi tiva a risima ra ntirho lowu endliwaka wa balisa a nga resensiamento se balisa ri kongomaka ku tiva swaku i hi nhlayo muni va nga voho a swirho swa bandla la Frelimo ka tindhawu ta ku hambanahambana ta tiko. Nakoho Carlos Zavala a karhi a byeliwa timhaka ta ku hambanahambana leti xanisaka vayaki tiko va ka Manyisa ngopfungopfu na swo swirho swa mandla swi vulavula matila ya maphoyisa ya munisipi wa kwala kamanyisa ku vulavuliwa hi ta vuxavisi ntirho lowu nga fambeki hi tindlela tinene swimangalo swinyingi lwaka hi swo swilo swa Frelimo ka matirhela ya vurhangeri bya ku hambanahambana bya buwo byo bandla ra Frelimo. Kutani timhaka leti hi ku tika ka toho swi endli leswaku vakulu va mahungu va nga nyikiwi mukhandlo ku va va khoma marito ma vulavuliwaka ka nhlengeletano leyi ka lowunkama ku karhi ku xuxiwa tinyingi leti vulavulaka hi vutomi ro yentelela ra bandla la Frelimo. Mrendu la Zavala Ntimana i ra munhu wa masiku kambe mambirhi ya ku sungula i ta maendla kwala kamanyisa kasi mambirhi ya ugamu kutani hi wa umune ni wa ntlhanu i ta tirhela xifundzeni xa Marakwena. Ka lowunkama a fambisa nhlengeletano ya ku sungula tinyingi a nga ha ta ti fambiseka ku famba ka siku ra namuntlha hi leswi hi nga mi byelaka ku ta fika ka lowunkama kusukela kamanyisa ku hlamule Stelio Manyisa.
0: Inkomu swinene Stelio Manyisa hi ku navela ntirho wa hombe hi ta ni mahungu lama vulaka leswaku murhangeli wa Radio Mozambique a navela ku vona nkupuni leyi yi tindzuluta hi tlhelo ra ta vukosi swa nga ndlela ya ku tlakuxa mintirho ya xitichi lexi. Domingo Jumakalani.
8: Namuntlha haleni wa makaneta a xifundzeni xa Marakwena xifundzankulu Maputo ku sungule ntirho wa ku va ku pfisiwa a vazhangeli vantshwa va Radio Mozambique a nga vadiretori lava va ka ku qoviwa ka masiku lawa ma kalutiki. I ntirho lowu kongomaka ku va wu tlhazihisa a vazhangeli lavo a ku va va kumeka ndzeni ka nkongometo wa vuzhangeli lebyikulu bya Radio Mozambique byi nga ni matshamela lawa byi ma navelaka ku va ma kumiwa ku fambeni ka malembe lawa ma taka. Swin'we ka leswi naveliwaka ku va swi nga kumiwa hi xiyimo xa kompani leya Radio Mozambique i ku va hakunene xi kota ku tindzuluta ka xiyenge xa ta cuma a nga autosustainability i madzungula lawa ma tlhamuxeliweki hi muzhangeli wa Radio Mozambique Mario Albino ku fambeni ka ntirho wa ku va a pfula a nhlengeletano leyi. Mario Albino a hlela leswaku a ku va Radio Mozambique a kota ku va tindzuluta ka xiyenge xa ta cuma ku jeleka ku va a tlakuxa a vukoli bya timali.
9: Este é um objetivo que nós temos que atingir, porque o ambiente fiscal do governo não vai mudar tão cedo. A RM é desafiada a encontrar soluções para se manter em funcionamento. O que vai acontecer é que as demandas à RM vão aumentar, o dinheiro que nós recebemos do nosso patrão, o Estado, não vai aumentar. Então nós temos que encontrar soluções internas. Para cumprirmos esses objetivos, nós precisamos de ver as duas variáveis que entram em jogo. Primeiro é aumentar as receitas. Temos que monetizar os ativos que não são monetizados. Temos que pensar fora de caixa para ir buscar mais dinheiro naquilo que nós fazemos dia a dia.
8: Nakoni Mario Albino ilwe ya veke a tsatsia a vazhangeli vantshwa va Radio Mozambique lava va ka ku qoviwa a ku va a li lava va tinyiketelaka ka nkongometo wa Radio Mozambique wa ku va nakoni a kompani leyi a li leyi a xaka hi xiyenge xa ta vumanguva lawa kumbe digitalization.
9: Este é um processo que já começou em 2016, já vão lá 10 anos. Ainda bem que faz parte do nosso programa de dia de hoje olhar para essa questão da digitalização. Mas olhar isso em toda a cadeia da empresa, desde a recolha da informação, o seu tratamento, até a sua divulgação ou transmissão, nesse caso.
8: Mario Albino a engetele o hlaya leswaku ku fambeni ka xiyenge lexa ku va a Radio Mozambique a cinciwa ku va a tirha ka xiyenge xa ta vumanguva lawa ku julaka nakona ya ku va ku koliwa vutlhazi bya ku va ku tirhisiwa a intelligence artificial.
9: Por que não usar a IA se condena a si próprio a estar fora do jogo? Agora, o desafio é como usar corretamente a inteligência artificial, com ética, para dinamizar a nossa atividade como Rádio Mozambique. E também como nós enfrentamos a questão dos fake news. Não é só informar, é preciso saber informar em tempo útil. Porque a RM, felizmente, é o barômetro da verdade.
8: Imazito ya muzhangeli wa Radio Mozambique Mario Albino loko kanela hi wa vubetsilwe halino a makaneta a xifundzeni xa Marakwena xifundzankulu Maputo ku fambeni ka ntirho wa ku va pfula nhlengeletano ya ku pfisa vazhangeli vantshwa va kompani leyi a ntirho lowu hi lowu taka teka a masiku mabedri na ugama hi wa vuzazulweyi. Ku sukela makaneta a xifundzeni xa Marakwena na ni kongoma mintirho ya Radio Mozambique Domingo Ximakalani.
10: Thank you.
0: Mwinseto kurangzeka igemeta kola inhlika na maputu wana mwuntla umbiri oitu kanzati anga setembra 2026. Nungu loko kumekeke mavokwe ni ya David Ntimana kaulamisi nukombisi kasi Alvish Magaya yena komiseleke marito mimi mfuma ulum. Sima maombe.
10: Inhlika na maputu. Nungu loko kote majungula ya siku a shifu njangu na maputu.
11: Três horas, 17 minutos, e cá nem hitlangelile, kunene loko hitava, e kume inchikane Maputo, nongonoko wa emissora provincial Maputo wa Rádio Moçambique, o katakanyaka amadjungula, e xie ngisha kuzranga, xasiko. Nomboso, e sungula mintijo yejo, na ele kaje kutandira leshu mintijo, metaka famisa xone ka xie ngilish, e kume ke anongonoko lo, hitakumabunanga lebje, hitakava, hebje, kavietela, e kuba, hebula, hinhloko mhaka leyi hi ta ka hi beka haleno kumbe ku yi haxa na hi longoloka kunene ku va hi ya tlhasa lahaya a nkamini wa 14 yore xikholano hi ta va hi kuma a madzungula zitwini bya Fustino Sidumo kutani loko hi bile nsimbi ya 14 yore na 10 minutos ta va hi kuma nongonoko nkuweni hi 15 yore madzungula ya nhlikaniki zi 5 ta va switiviso Mamburini mingi seti hi ta va hi 15 yore na 10 minutos ku ya tlhasa 16 yore Natalia Libombo zitwile dzungu dzitwaka Hala ya mchinini kuna Diamantino Shivoleka. Hingu shingi ala buyingi se tile binene.

0: Institute of the Language kusukela 1979 valave tela ku tshinsekela ka wena. Swo swa pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Institute of the Language ani ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jezekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Institute of the Language dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki, Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe, hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshechi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-26-25-821. O ta kuma humelelo ka swona.
2: Emisor Provincial de Maputo.
3: Lava kulu ni lava chongo.
4: Ai fande. 3:40 kunene lava kulu ni lava chongo a hi tsutsumeni hi ya ko xikole leswaku hi ta kota ku va hi tiva ku hlaya ku kasi.
3: Ai fande.
4: Namuhla hi siku bya ku va kunene hi bekela xihluwa ku va hi tiva ku hlaya ni ku tsala dia di alphabetization. Kunene hi navela ku va hi nga tiva xihlalafusi ri ku wene leswaku xana ke ya lisima la ku va vanhu lava vakulu va tiva a ku hlaya ni ku tsala byi lomu ka ku yini li kwini lisima la ku va hine lavakulu hi tiva ku hlaya ni ku tsala. Khale vakokwana fa kunene leswi fa va ni tihomu hi fa a tihomu va nga swi tivi ku hlaya swa ku i dexe hi 15 hi 20 kambe fa vo beka hi swibyana wa ta tlhasa laha ya wu vitsa swa ku kasi tihomu ti nga neti u nga na tikokwana a va teka swibyana ku tihomu ni nga na ti dringana a swibyana leswi
3: ai fambe

Vata hi vutisa kunene hi va hi swi tiva ku hlaya swa ku lexi na rixi lexi kabesa kutani vata hi vitisa hi va hi tshandza swa ku xibomba lexi xi buyaka lexi i numeri doxi lexi buyaka xibomba i numeri 20 kumbe i dzanof kasi ke akuwa hi nga ti byeliwa hi nga ti hembeliwa madzimi hi munhu hikusa a mhaka leyi ya ku chuka hi vitisa ku leyi va mani leswi va tsa leswaku yini la ya a va hlaya leswi yena a swi vonaka a nga swi tivi leswaku hi swini swaku swi tsaliweke 3:44:8:2:8:4:30:4:80 hikuva ke hi lontswisa mabulo hi ta tshandzela lisima la ku va hi tiva a ku hlaya ni ku tsala.

0: loko nyika tokoloko nga ni tekela la a ta ku e va ku rhumele sikwenta hikuva ndzi yena tekiseni tinkwenta ka tisenta so hi vona mhaka leyi timhaka ku a nga dyondzanga maja lava nga ni matimba va yi kona
1: hi swona
0: swi ta hi pfuna mundzuku
1: impela
0: tirha kahle madana
1: ekhani swona namanje masiku lawo phela ku tirha ka huma tilifone u to chika ku ni mali ku ve yo wo tshama ni telefoni byi li phanga hoy hoy ixikani
2: hey ari bongiwe vitra hose awutaliwo
1: ahey ixikani swona mani
2: akuna mbanyana handle ka n'winyi wa vito doctor matransa ale na mugangeni wa semse kwala maguwanini leswi aka tatana a ku sukela ndyangwini ku ta fika kula ni mudyeni wa haxi swi liyini ku tatana ke
1: ku zulile ku zulila ta
2: kalima mi ni khensa xikwembu ha swona sweswo loko xi swi kotile ku hi konyolisa ku zezi heta ta tlhasa ka siku leri
1: kunene
2: a mi dzunisa lowa ntamu
1: ekhaya ekhaya
2: kalima
1: yi na kahle ku mhaka yeswi ha dumba wu yi twile papaya
2: kunene a xivutiso a nga va hi lexi mahlamuleli lawa na hi nga kekanga njheni mithangazo ya ku tala swi na ni lisiva kunene hi kola ka ku ve loko a swi landza munhu hi ku basa ka mbilu ya yehe riko loko u swi landza na ambilwini swi nga li koo swa endla u nga swi tivi nchumu kambe wa xi landza se loko u xi landza ku ve mbilwini swi kona swa sala switsongo kola swi nga ta salaka kona se a lisima la swona hi leyi i ku tiva ku tsaka ni ku tiva a ku dyondza hikusa a wu nga ta kanganyisiwa hi nchumu ndzeni ka swona futhi u nga ta hembeliwa eka swona loko a xibomba lexi xa matola kumbe xibomba xa senzeni hawena a wu nga ta hembeliwa u to swi vona na wena hi ka ma hi mitsalo liya va nga ta va ka yi baliwile la ka xibomba se a lisima ku tiva ku tsala ni ku lera
1: mpela
2: ni vulavulile i swinyingi na famba
1: ekhani tata
2: loko u ta fika kaya u ta ndungulela ndyangwini
1: mpela
2: kani ma
1: 3:55 byi lisima la ku tiva ku hlaya ni ku tswala byi inhlikani
3: alo
1: inhlikani swona mani
3: na zendu
1: mikwini
3: a ni le kumbeza
1: a kumbeza
3: a ku kota xa nchumu xa hombe
1: xa hombe
3: ya i ta tiva ku lera ta tiva ku ya nchumu lexi ya kwenu lexi a taleki ya kwenu
1: swi ku pfunile we
3: okay tani mambe no tanga ku nghena
1: hoyo kunene vakiti hoyo mpela kumbeza murakweni 3:55 va ya mahlweni ko hi fonela va likwezo hambiloko tinkunga ti nga tshamiseki kambe va sendzerisa leswo swi kombisa lirhandzu ni ku va kunene ku ni a xihlela fuzwi xa vunghano hoyo i nhlikani
4: hallo
1: i nhlikani
4: ni hlekani papa
1: hlekanisana mani
4: hlekanisana na Ernest George la ka tena na papa na yingela le mihlaku yona mani
1: hi swona
4: papa mina lo swipa matihlo leswi khanela ku swinyetisa hi ntamu swinene pindi ta famba ni nkulu wa munhu mazuke amatihlo ya nga mavoni na papaya
1: kambe fa u swi navela kunene
4: hi ntamu swinene papaya
1: hi swona
4: na papa a va makwerhu lava swa ha pfumelaka va fambi mazeti ya risima lawa ku ka yemini ni vulavula ku lweyi loko ni ya mafuto no vutisa vantshwa ku xibomba lexi ya ku na papaya hi tlangeleni
1: tata
4: yo
1: ahe 3:57 82 84 34 80 hi fonele u va u beka a mavonela yakho a swi ka zati ke wu va u deketela a telefoni ka tihlayi leti hi ti hlayike haleno u ta va u kuma a xitichi lexi emisoro provincial Maputo wa radio Mozambique haleno ka matsolo u va u beka a vonela ndzhaku.

mo tirhisanikulozri ni muyingiseti a n'wi losa matsungulo ya nhlikani a yimisori provhinsi ya maputo mihlayela ha faustinus domu vanhu va bidri va file mixuwa namuntlha doropeni ra nampula ku mhangu ya ku gadlana ka xithuthuthu ni nkamiyawu bya ku tleketela mitswalo lava va luziki vutomi fa va yendla ku xithuthuthu na mhangu ya kona yi vonekile ku fambeni ka xitarati xa nhlayo ya ku sungula kusuhi ni bulahu byi tsemakanya ka nambu wa n'wetalumi lava va hlaleleki mhangu leyi va dzungula leswaku xithuthuthu fa xi zama ku vhika xikhele a xitaratini kutani xi ya banana ni nkamiyawu ku dzimixiwa leswaku masiku ntshaku vanhu va bidri van'wana va luzi vutomi ku mhangu ya ku fana ni leyi a mbangwini luwana muti lowu hanyelaka kulumukela ta timhangu ta ntumbuluku hi xiyimo xa xifundzha nkulumanika wu karhi wu tilulamisa ku va wu tsutsumela vayaki tiko ku xihumiso El Nino xi taka voneka kusukela otubru wa lembe hi nga ku byone ku ya marsu wa lembe byi taka tanihi ku tsungula ka Vernito Gonga wa ENGD amanika xihumiso lexi xi ta tivonekisa hikwalaho ka ku pfumaleka ka timpfula ngopfu a swifundzheni swa Machazi, Guru, Makosa na Tambara. Vernito Gonga a yengeti a hlaya leswaku yin'we kumintirho mi ta kalandziwa ku va ku pumbiwa nxanisa yi nga ka tshuka yi vangiwa hi xihumiso lexi i ku yevela mati ya ku nwa ni ku pfula tinhlovo timpshwa ta mati emigangeni. Tanihi ku dzungula ka muzvengeli lweyi ka hata yeveliwa nakona timbewu leti ti tiyiselaka ka xihumiso mintirho ya ta vudahu lomu xifundzha nkulu maputo mi kazi mi tilulamisa ku va mi tsutsumela hinkwavo lava va nga ka tshuka va tlhangana ni mavabyi ma vangiwaka hi tindhambi kumbe mayelanaka ni mumu ku nkama lowu wa malanga wu tshindzekelaka mayelano naswona ku masiku ma taka ku ta zumiliwa tintlhazri ta hubyana ya ta vudahu ku swifundzha hinkwaswo swa xifundzhankulu lexi ku va ti ya vuthela mirhi ya ku dlaya tinsuna ti vangaka mavabyi ya malaria a mindyangwini ya vayakitiko i mintirho leyi ku yanakanyiwaka leswaku mi ta landziwa ku nhlayo ya kusuhi na 130,000 wa mindyangu na mi ta ka landziwa hi kusuhi ni 500,000 ya tintlhazri ta vudahu leti hi lonkama ti nga karhi ti wupfisiwa makini ya kone handle ka ku vhuthela mirhi ya ku dlaya tinsuna ka ha yi ta yeveliwa nakona yi mi chikitela ngopfu ku miganga ku talisaka ku voneka hi ntalo mavabyi ya dzedzedze Kristina Nyewume wa hubyana ya ta vudahu lomu xifundzhankulu maputo ha tsatsiya hinkwavo vayaki tiko ku va va tirhisana hi tindlela tinene ni tintlhazri leti ta vudahu le xifundzhankulu yi nyebane ku voneka ku tlakuka ka tinhlayo ta vadyondzi lava va jezaka ku landza tidyondzo ta ku dyondzisa lavakulu ku tiva ku hlaya ni ku tswala a nga alfabetizasao xivangelo i tingana ni ku va va landza mintirho min'wana mi yelanaka ni ku hlayisa mindyangu nambeswilitano Nelsa Giragira wa hubyana ya ta ndondzo hi xiyimo xa xifundzhankulu yi nyebani a hlaya leswaku mintirho ya alfabetizasao mi ya mahlweni ku xifundzhankulu lexi na ku li karhi ku landziwa mintirho leyi mi kongomaka ku tsatsiya vadyondzi ku va va tlhelela eswikolweni hi lonkama xifundzhankulu yi nyebani xi na kusuhi na 5,000 wa vadyondzi lava va tsalisiwiki ku va va landza tidyondzo ta alfabetizasao mingela madzungula a yimisori provhinsi ya maputo wa radio mozambique madzungula ya matiko man'wana ya misava mapholisi ya tiko bya Afrika do Sul tolo ma khomile munhu wun'we lweyi ku hlayiwaka ku va a li muxavisi wa timbangi munhu lweyi a khomiwi ku livala la swihahampfhuka la Oliver Tambo a Johannesburg nkamini wo kone ku khomiwile kusuhi ni makilo mabidri ya kokayina ni mali byi nganaka 800,000 wa marandi munhu lweyi a khomiwile na azama ku va a yendza a kongoma doropeni bya Hong Kong halaha ya tikweni bya Xina hi wavuzazri wa vhiki bya kalutiki ku khomiwe munhu wun'wana ni kokayina na yene fa azama ku va a yendza a kongoma tikweni bya Xina va ku zhandzeka hi maencelo lawo hi n'wi kombisile madzungulo ya nhlikani man'wana a ta va kumikama ya ntoloveto hlikani unene

Enhlikani mingisela ku rhandzeka hi tlhela ku ezela ka siku ra namuntlha tanihi ntoloveto musumbuluko wa vumbirhi wunharhu no wuntlhanu hi nkarhi wa ka torisiora xi 30 minuto xi kumeka kola ku va hi kota ku va hi pangalata na wena ka nongoloko lowukunene hi taka ni nqambi ya vhiki tanihileswi hi tolovelaka ku va swi endla. Tomas Bruma a karhi a khomakhoma michini ku va nongoloko wa hina ku fikela khwatsi kasi David Ntimani hi yena mulamisi tlhelo mukombisi enhlikani ku phinda. Namuntlha hi ta vulavula hi nqambi leyi kunene hi hlawuleke ku va hi vulavula hi yona ka siku ra namuntlha ni ku va hi ta ba vunanga byo karhi byi yimbiwaka hi nqambi leyi. Hi vulavula hi Guilherme Silva lweyi a vito rakwe ra mapasi a nga Guilherme Elias da Silva, lweyi a nga muchayi lweyi kunene a kalaka a nga hambani ngopfu machayela yakwe na Fernando Luis.

kasi Guilherme Silva imani nakona avelekiwa kwini nakona asungune lembe muni kuva embelela vuchayele byi sukela ku hika kona exivutisi hi nga na xona nakona inhlamulo leyi taka na yona ka nhlingano namuntlha ku va hi ku tivisa switsongo swi yelanaka na Guilherme Silva hambileswi hi nga ta kalaka hi nga xaxametile hinkwato hikwalaka ku va a nkarhi wa kona wu nga wutsongo swinene kambe hi ta ku chumutela titsongo ti yelanaka ni muyimbeleri lweyi Guilherme Silva a velekiwa xifundzankulu Nyembani hi siku ro rhanga ka n'hweti ya Mayo hi lembe ra 1958. I n'wana Alberto Silva na Edelvina Masitela. Guilherme Silva i n'wun'we ka vana va Alberto Silva na Edelvina Silva ka lava 14. Ka vona ntlhanu wa vona a nga vachayi va tiwaka tikweni. Ka vona hi humelerisa nakona na Arnaldo Silva a nga mukhudlwana vona hinkwavo a nga lweyi a endleke leswaku Guilherme Silva a za a navela na ku va a tsakela timhaka ta vuchayi loko vulavula ha Arnaldo Silva i makwavo kunene lweyi a yimbeke vunanga kumbe n'winyi wa vunanga bya ndhuma Filomena vunanga lebyi byi yimbeleriweke hi Wazimbu malembe ma hundzeke.

Hilembe ra 1970 isati asungula kuva ave muyimbeleli wa ndhuma swinene lwe a yimbelela swilo leswi se swi twiwaka hi vanhu vo tala ka maklubi a ku hambanahambana ni vusiku laha a kumeke mali ya ku hlawa. Hi lembe ra 1979 a hindzile tiko ra Swazilandia loma a nga eSwatini sweswi, laha a yeke na kona a tipatsa ka ntirho wa vuchayi. Hi laha a xaveke vhoko a vhiola ro rhanga rinene, vhiola leri kunene ri endleke leswaku se a sungula ku va ku vuya mapimelo wa ya milorho liyana ya ku va hi ntshimantshima a navela ku va a ya tikweni ra Portugal. Se swileswo nkarhi a xaveke vhiola ma fikile manyawu lawa ku va a fanele ku va a endzela a Portugal, laha a gameke ku va a endzela kona a ya chaya malembe ya ku hlawa. Vunanga byi endleke ndhuma yikulu lomu tikweni a ve bya Marebenta Mixi. Hi ku landza kasi tiko ra Angola ri tsakile ngopfu vunanga a byi yimbeke bya Amor Robado. A disco ro rhanga a ve a yimbelela hi tindzimi ta ku hambanahambana ka tona hi katsaka Xiputukezi, Xinghiza, Xitsonga ni Bitonga, laha kunene a veke a va lweyi a endleke albamu ro rhanga. A hi nga ha ta mahlweni ku va hi vulavula hi nqambi leyi hikwalaho ka ku va nkarhi wa kona na wona wutsongo swinene, kambe tiva leswaku hi wa munhu hi ta ku fikisela yin'wana nqambi leyi i nga ta va ka hi vulavula hi yona kwala ka nongoloko nqambi ya vhiki. David Ntiman a ve mululamisi tlhelo mukombisi, kasi Thomas Buruma a ve a li ka

mo tirisanikulo jeni mo yingi se tiangulo sa majungula enhligane a yimisoro provinsi ya lmaputu mihlayela ha faustino sidomo vanhu vabedri va file mixuwa namuntlha doropeni bya nampula ku mhangu ya ku gadlana ka xithuthuthu ni nkamiyawu bya ku tleketela mitswalo lava va luziki vutomi fa va yendla ku xithuthuthu na mhangu ya kona yi vonekile ku fambeni ka xitarati xa nhlayo ya ku sungula kusuhi ni bulahu byi tsemakanya ka nambu wa n'wetalumi lava va hlaleleki mhangu leyi va dzungula leswaku xithuthuthu fa xi zama ku vhika xikhele a xitaratini kutani xi ya banana ni nkamiyawu ku dzimixiwa leswaku masiku ntshaku vanhu vabidri van'wana va luzi vutomi ku mhangu ya ku fana ni leyi a mbangwini luwana muti lowu hanyelaka kulumukela ta timhangu ta ntumbuluku hi xiyimo xa xifundzha nkulumanika wu karhi wu tilulamisa ku va wu tsutsumela vayaki tiko ku xihumiso El Nino xi taka voneka kusukela otubru wa lembe hi nga ku byone ku ya marsi wa lembe byi taka tanihi ku dzungula ka Vernito Gonga wa ENGD amanika xihumiso lexi xi ta tivonekisa hikwalaho ka ku pfumaleka ka timpfula ngopfu a swifundzheni swa Machazi, Guru, Makosa na Tambara. Vernito Gonga a yengeti a hlaya leswaku yin'we kumintizo mi ta kalandziwa ku va ku pumbiwa nxanisa yi nga ka tshuka yi vangiwa hi xihumiso lexi hi ku yevela mati ya ku nwa ni ku pfula tinhlovo timpshwa ta mati emigangeni tanihi ku dzungula ka muzvengelo lweyi ka hata yeveliwa nakona timbewu leti ti tiyiselaka ka xihumiso mintizu ya ta vudahu lomu xifundzha nkulu maputu mi kazi mi tilulamisa ku va mi tsutsumela hinkwavo lava va nga ka tshuka va tlhangana ni mavabyi ma vangiwaka hi tindhambi kumbe mayelanaka ni mumu ku nkama lowu wa malanga wu tshindzekelaka mayelano naswona ku masiku ma taka ku ta zumiliwa tintlhazi ta hubyana ya ta vudahu ku swifundzha hinkwaswo swa xifundzhankulu lexi ku va ti ya vuthela mirhi ya ku dlaya tinsuna ti vangaka mavabyi ya malaria emindyangwini ya vayakitiko i mintizo leyi ku yanakanyiwaka leswaku mi ta landziwa ku nhlayo ya kusuhi na 130,000 wa mindyangu na mi ta kalandziwa hi kusuhi ni 500,000 ya tintlhazi ta ta vudahu leti hi lonkama ti nga karhi ti wupfisiwa makini ya kone handle ka ku vhuthela mirhi ya ku dlaya tinsuna ka ha yi ta yeveliwa nakona yi mi chikitela ngopfu ku miganga ku talisaka ku voneka hi ntalo mavabyi ya dzedzedze Kristina Nyewume wa hubyana ya ta vudahu lomu xifundzhankulu maputu ha tsatsiya hinkwavo vayeki tiko ku va va tirhisana hi tindlela tinene ni tintlhazi leti ta ta vudahu le xifundzhankulu yi nyebane ku voneka ku tlakuka ka tinhlayo ta vadyondzi lava va jezaka ku landza tidyondzo ta ku dyondzisa lavakulu ku tiva ku hlaya ni ku tsala a nga alfabetizazao xivangelo i tingana ni ku va va landzela mintizo min'wana mi yelanaka ni ku hlayisa mindyangu nambeswilitano Nelsa Giragira wa hubyana ya ta ndondzo hi xiyimo xa xifundzhankulu yinyebani a hlaya leswaku mintizo ya alfabetizazao mi ya mahlweni ku xifundzhankulu lexi na ku li karhi ku landziwa mintizo leyi mi kongomaka ku tsatsiya vadyondzi ku va va tlhelela eswikolweni hi lonkama xifundzhankulu yinyebani xi na kusuhi na 5,000 wa vadyondzi lava va tsarisiwiki ku va va landza tidyondzo ta alfabetizazao mingela madzungula emisoro provinsi ya lmaputu wa radio mozambique madzungula ya matiko man'wana ya misava mapholisi ya tiko bya afrika do sul tolo ma khomile munhu wun'we lweyi ku hlayiwaka ku va a le muxavisi wa timbangi munhu lweyi a khomiwi ku livala la swihahampfhuka la Oliver Tambo a Johannesburgu nkamini wo kone ku khomiwile kusuhi ni makilo mabidri ya kokayina ni mali dzinganaka 800,000 wa marandi munhu lweyi a khomiwile na azama ku va a yendza a kongoma doropeni bya Hong Kong halaha ya tikweni bya xina hi wavuzazu wa vhiki bya kalutiki ku khomiwe munhu wun'wana ni kokayina na yene fa azama ku va a yendza a kongoma tikweni bya xina va ku zandzeka hi maencelo lawa hi n'wi kombisile madzungulo ya nhlikani man'wana a ta va kumikama ya ntoloveto hlikani unene

Tshama na un mazambana, tshama na un switandzana, kumbe swibajiana, salada de tomate a yi ve kona. Leswaku siku lebyi u hlweleke a ku sweka, loko a fika munhu mudzana wa wena a swi kuma leswaku swoleswo swi le mendzeni. Loko a nghena a ku hlambeni, yimela a ku twa nyandza leswaku un'wana nkama e humeriwa hi swikwembu u ta kota ku mu chayela. Loko i loko e tsemekeriwa hi maxinela u ta n'wi veleka hikusa u nge tluliwi hi ntete i velekaka a nuna ku tlula a n'wana. Loko u ze swi endla leswo u ta va u dlaye mbyana hi mpama, a wu kati u nge ti byi kandlo to njhaka ku byi rikinya, u nga muyeli nyangeni u ku homu kotsola homu dlambilo ho lava ku va ye u ta encekana ke. Utavo mukotrolile lwe wanuna, utavo mukotrolile.

kunene loko fava ku male mazibyi fanta zolela ova dzibyini dzibyi le dzindzi kumakala ndle fanta zolela kunene mukana handzi swa ukala swinga hile kunene swa hlola ku hlaba basket hloko hi vukhale hi hlabswoso tidzunise hi xudiki ku sashile khuzini hi swikweta mele hi voko kunene silavo ya mfani nga vayi ku tekela kunene swi va swi hilumba hine va kone hi ti hlaba njombo ku va hi ta va hi kumanile ka siku ra namuhla hi ni ku dumba ka leswaku hi ta bekiseka ka bya mundzuku siku a ku va hi ta tlhela fuzi hi va khola ina kha weneke ti bekise u ya masin'wini a vuhlale kutani byi fanela ku va byi va kona hikusa a mpfula hi leyineke u ya byala hi ta ta ku pfuna ku tshovela.

0: Mahungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo mahlayiwa hi Roberto Mdlovu. Mwene wa vanhu va ndyangu wun'we, nuna ni nsati ni nuna ni nsati, va luzele vutomi tolo hi mhangu ya movha hi ku chayisana ni xithuthuthu a xifundzeni xa Marakweni xifundzankulu Maputo ka ndlela leyikulu ya ku tlhanganisa tiko kusuhi ni ka Matalana. David Ntimana.
1: Tanihi ku rungulaka munyikeli wa mahungu ya maphoyisa ya ku voneleta mafambelo manene switarateni Jose Novela.
2: Nghozi leyi hi yamukele hi ku xivukuvala kunene. Hi vala swaku a muchayeli wa mota a va pakeli a tekete 4 wa vanhu. Leswi swi kolaho va nga kumeka va suwa vutomi kolayani nkama ku nga veni a ku gadyiwa ka mimovha leyi ka accident leyi. A va le ka xithuthuthu xa xin'we. A tinghozi leti hi ta endleka hikwalaho na hini maphoyisi a xifundzankulu ka Matsolo ya vingavingeka ka mapurasi hinkwawo para hi kota a ku dyondzisa volava vafambisi va mimota lava.
1: Nkarhini wa kona Novela a siye marito ya ntsatsiyo ka vachayeli hinkwavo va mimovha akuva va xixima ta mafambelo manene eswitarateni swi nga ndlela ya ku pumba timhangu ta mimovha ti yaka mahlweni hikuva ti heta a vutomi bya xitshungu.
0: Na ku endleka leswo lo tikweni ra Afrika-Dzonga vugan'wini bya vhiki maphorisa ma khomile vana vanharhu va Mozambiki ni vambirhi va tiko ra Ethiopia hikuva va nghenile tikweni leriyani handle ka mpfumelelo xifundza xa Mpumalanga. Mhaka leyi humelelile ku heleni ka vhiki ra tolo. Eduardo Figurão.
3: Maphorisa na kona marungula leswaku ma ha khomele kusuhi ni gidi na masaka na makhala ni switirhi swin'wana leswi hi nghenisiweke lomu tikweni ra Afrika-Dzonga ehandle ka nawu. Eka miganga ya Tonga na Nkomas ko wa xifundzankulu xa Mpumalanga ku pfaliwile 5 ya switolo na 5 hikuva a swi tirha ehandle ka nawu. Hi tlhelo lin'wana maphorisa tiko ra Afrika-Dzonga ma rungula ku va ma le karhi ma lavetela nuna wun'we lowa balekeke ya jele leyi kumekaka exifundzankulu xa Northwest. Ndoda leyo yi ta va yi tsemile xipfalo xa xilawu a yi kumeka ka xona. Nuna lweyo a tsemeriwe khotso ra 20 ya malembe hi vuyivi ku tirhisa swibamu na hambi ku dumela vavasati.
0: Vavanuna va fanela ku khatalela ngopfu ku nghena ka tidyondzo ta alfabetisation ku vonisa governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli hi mhaka ya ku va ka tidyondzo leti ku talisa ku kumeka ntsena vamamana. Ntsatsiyi wa governador Tuli u huma xifundza xa Marakweni hikwalaho ka ku va namuntlha ku loseliwa siku ra alfabetisation hi xiyimo xa matiko ya misava. Veronica Sidumu.
4: Ka nkarhi wa sweswi lana xifundzankulu Maputo ku ni nhlayo ya ku tlula 520 ya vanhu lava titsaliseke ka mintirho ya alfabetisation. Ka nhlayo leyi ku tlula 500 na lin'we i vavasati, leswi vulaka leswaku va hi nhlayo ya 70%. Mahungu lawa ma komba leswaku nhlayo ya vapapayi ya hali yitsongo swinene ya lava va tinyiketelaka ku va va tiva ku hlaya, ku tsala nhambi ni ku konta. I ntsatsiyi wu vekiweke hi murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli ku fambeni ka ntirho wa ku tlangela a siku la alfabetisation hi xiyimo xa matiko ya misava. Ntirho lowu hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo wu landziweke axifundzeni xa Marakweni.
0: Mintirho ya ta vuthethisi hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo kusukela namuntlha yi endzela mintirho kulobye ya xiyimo xa le hansi ya ku va yi kambisisa matirhelo ya xiyenge lexi. Handle ka swona riendzo ri kongoma ku tiva matshamelo ya nhlayo ya vanhu va swibocho ya majele ni ku tiva mfambo wa swipecele swa ku thethisa vabohiwa. Fernando Sidumu.
5: Nkongometo wa ku va ku voniwa hi kusuhi leswi swi karataka exitshungu mayelano ni mintirho leyi yi fikaka ka xitshungu na yi sukelaka mintirho ya ta vuthethisi. Loko a vulavula hi ntirho lowu, Lucas Maria yena a nga munyikeriwa mahungu ka ntlawulo wa xisenja lowu rhangeriwaka hi Vice Procurador General da Republika Morao Ifalume Balusi a vulele leswaku hikwalaho ka makungu lawa ku lava leswaku ku antswisiwa emintirho yi fikaka ka xitshungu ngopfungopfu ka leti telelanaka ni wu ta vuthethisi hambi ni ku tala ka vakhotseliwa lomu emajele. Lucas Maria nakona a vulele leswaku nkongometo wun'wani wa ku va ku voniwa hi ntshimantshima leti telelanaka ni ku hlwela a ku lulamiseni ka mikhwepa leyi yelanaka ni ku va ku thethisiwa vanhu hambi ni ku tala ka xitshungu lomu emajele.
0: Hi ndlela leyi mi twile mahungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo rindzani ya ora ritaka.

I 16 horas e tlhandlekela 12 minutos i nkarhi lowu ha wona hi tamelaka xiyenge xin'wana xa mintirho ya radio Mosambiki. Rito Lilumba Jose Ariel Makwakwa, jaha la Lucia na Ariel loku xuvela ka majambo lamanene hi nkarhi lowu. Na nkonkoza ku veneni mpela ni tipatsa na wena ni tlhela ni longoloka na wena hi nkarhi lowu hi phokophela kun'we ku va hi ya nghena ka simbi ya 19:30. Pfumela hi nkarhi wa rito. Hi ndlela ya mafambele hi ta va hi wa yimba hi ndlela leyi ku va hi kongoma ka simbi ya 19:30. Hi 16 horas hi kwehlete wa likwerhu Roberto Mario Mundlova hi hlayela mahungu ya majambu. Mahungu hi nga ta ma kuma hi ku phinda hi nkarhi wa 16 horas. Hi 16 horas na 5 minutes hi ta va nkarhi wa ku veneni mpela hi kuma nongonoko hu vulavulaka hi ta mafambele ka switarati swa tiko. Nhlavutelo wa mahungu yi ta va hi nkarhi wa Zoyt Warres ka michini ya radio Mosambiki. Kuku hi 19 horas hi ya kuma matimu ya siku ya nga data na historia. 19 horas na 5 minutos yi ta va nkarhi wa switiviso swo hambanahambana hi 19:15. Hi ya kuma ta nxavo ni nxaviso. Hi 16:13 minutos. Walikaya li pelile. Hi kheta ku famba na wena phela. I'm sorry. E 16:14 minutos. Walikaya hakuramba. Yamukala xirambu lexi. Akuva kunwe hi longoloka ka xiyenge xa vumuni xa mintirho ya radio Mosambiki. Hi phokophela nga va ka movha wa Japa. Hi phokophela nga va bazara nga va njangwini. Hi phokophela nga va launga kona nga va masinwini. Anga va ka chapu leri u hi kumeka na ulika lona. Hi navela ku famba na wena. Innavela kulongolo kana wena. Innavela mbutsano lo.

mpela mpela nkarhi lowu va ku khomaka na wo wo ahee nkata na va ku khoma na wo ahee nkata hi lani swi nga ni lisima hi kona mpela timhaka ta vukati ti tsombela hi kolano a ku veneni u pfumelile ku hambana ni vatswele hikuva matsalwa lamakulu ya bayibele papayi ma hlaye sweswo a hi swa nyamuntlha a hi swa lembe leli a hi swa lembe li nga hela papayi a hlayisa swoswo wansati a ta hambana ni vatswele hi ku ya tipatsa ndlwi wa mufana ni yeli wa mufana a hambana ni vatswele a ya tipatsa ndlwi wa nhanyana va ku dorova ku kwatsa va tivhumbela a ndyangu wa vona hikanyingi swa endleka ku loko ndyangu lowu se va wu vhumbile papayi ku sungula ku ta swi vulavula swi taka hi le handle kamaxaka loko va vona swa ku lwe wa rapage lwe wa mfana ani le rhandzu la ku novala pena ka nsati wakwe va sungula ku veneni mpela va tisa swivulavula leswi nga ni nkongometo wa ku hahlula lava va rhandzanaka ma de verdad kambe leswo swi endleka loko va vona swa ku lwe wa mfana lwe ani mhaka ya ku va wa tihlantswela maparati wa hlantswa timpahla ta nsati wa sweka nsati wa kona yo tshama chela mavernishi va nge nada xikona va nga mu endla xona hi nga mu tivisi leswo everdad na hina hi hlaya swoswo xikona va mu endleke xona lweyi kambe a nga va li rhandzu la ku hetiseka leli mpela li vaka lili kona u ka li ku nga nga li vona hambilomu ka swibukabuka nga manovhela yena lweyi wa mufana a li kumile a li karhi a li hanya ali yena sweka ka tokosada wa yi tiva tokosada wena kwe nsati wa kona yo titshamela na wo pai komu xita sera kumida woxi nuna wa kona na wo kalma mewu amor swilo swa li rhandzu papayi

Xalisima i mabulo, xalisima i ku kombisana, xalisima i ku ya ka ndyangu lowu navelaka akuva ali wona. Xalisima i ku va neni mpela hi kunene u tiva leswaku ndyangu lowu u navelaka hi lowu u va hi kutsongo u endla leswi u navelaka leswi swaku u ti hanyela swona. Idzasoxina 39 yi tlhandlekela 27 sundos. Mabele mantshwa ya mabermude. G. Frank Tolo.

Ma Bermuda ulava ku ni endla ni vulavula kwani pimile leswaku nyamuntlha ni ta va ni famba mukadinyu kutsongo ni le munhu wa polite ni le munhu wa muntu bon kambe angoma le papa ya peza no vala pena loko swi tsumbulile leswaku swa hadari ku va hi tshama xikan'we hileswaku se wa ni vona swaku ni gugila na hale muntu bem swa yantswa ku va u ni heleketa kaya lwe sunga kuma lwe wa mamensha lwe wa mamensha lawa ya matachi mani tachi mani jami nampela wa kuluka misisi lei uni vona inge ana hali bom bem ukhala lwe wa signora kaya na avulavula ni lwe wa signori kati makata vukati I 16 na 44 minutos, 18 minutos, nin tani yingwe. Kuya koma simbi ya 16 horas, liperi lova na uye kumakana ulikode. Yendla radio hiku rula, yendla radio yintsako, yendla radio hiku kongoma wa hina muyingiseri.

0: lexi xi hi dlayaka hi ka nyingi papa hi juru hi ka kunene hi hlwela ku famba hi tlhela hi hlwela ni ku fika i ku va hi hanyela a timhaka ta van'wana hi xaniseka hi vutomi bya van'wana hi tlhela hi tikiwa hi timhaka ta van'wana va nga zanga va hi kombele a ku va hi va rhwalela xivuka loko yo twa xinyalana xi nun'hwela ka muyakelani ni vurhonga bya hati hikuva u litolo xi twile xinyalana xi nun'hwelile ni nyamutlho xi twile xi nun'hwelile phaya ni lavaka ku byela timhaka tin'wana leti u kale ku nga ti anakanyi xin'wana xinyalana u nga xi twa ku a va firijelanga nhlampfi va yo sweka matsavu manene lawa kambe vanhu lava va ni ku ti rhandza ka leswi va swi endlaka va ni ku ti rhandza ka maswekelo ya vona va ni ku ti rhandza ka leswi va swi lulamisaka ku ve ni ni va dya u ya u ya xaniseka siku ni siku ku heyi la ka muyakela ni ku dliwa nyama siku ni siku ku hi makhofu hi mbowa hi tsheke hi nyangana vo endla hi ku tirhisa gizado se va ku tirapadlara hikuva va ku tsumbulile leswaku wena u xaniseka hi timhaka ta van'wana a wa hanyeli ta ndyangu wa wena hi lexi ku xwelisaka a ku famba
1: i 17:52 minutos e meio xanu wa timinete na timbirhi ni hafu ku va hi ya khoma simbi ya 17:00 mabele ya Jonathan Butler para os sons instrumentais em Carloba Jump
0: a higi jime kuva swin'wana swi la ku famba ha hombe inganike hi le ka nkarhi wa ku va hi endla radio hi ku ri kongomisa radio ka muyingiseri wa hina hi vulavula hi leswi swi endlekaka makaya hi minkarhi min'wana swi lava ku hungula guwa u ta swi vona hinkwaswo swi ta lulama tlha u rhangisa rivalelo hambi laswi onhekeke hambi la u anakanyaka leswaku a swi fanela tincindi a tincindi ta wena a ve ku rivalelo u ta swi vona leswaku hinkwaswo swi ta famba hi ndlela yinene u nga sunguli mundzuku sungula nyamuntlha u ta swi vona leswaku mpela a vutomi i byinene loko hi li kun'we a hi fambe hi majuvana hi famba kutsongokutsongo na u lombe kaya swi lave ku huma u ku puputsala ku va u byela vavhizinyu swa ku yo xofrera lani kaya lweyi wanuna nga niteka no sofrera kasi wana kanya swa ku papayi wa wena ni mamana wa wena va yo li kuma siku ni siku vulombe lava va nga ku tswala lani u nge hepha a ni sukaka kaya mina a ni ni mbedu mina a he wena heya hambi vona va nga ku tswala va swi tsemakanyile leswi swa ku pfumala vulombe swa ku pfumala mafurha kamba va nga humi va ku woyi woyi woyi woyi woyi woyi va yo tikhoma nyamuntlha va hlulile na wena vutikhomi u ta hlula mundzuku ka siko hikuva vona vo u yaka u ya va byela leswaku heyi puputsala a ni na nchumu a va nga ta ku pfuna hi nchumu

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Humelana ni ku vona dzasathare jatigweni nkarhi wunene wa ku tlhela hi ku ehleta Roberto Mario Mundlovu. Kungu i ku va hi hlayela mahungu ya madyambu hi ku phinda ka swona hi ku xuvela vuyingiseri byinene liphelile.

0: Mahungu ya majambu ya emisoro provincial di Maputo mahlayiwa hi Roberto Mdlovu. Mune wa vanhu va ndyangu wun'we, nuna ni nsati ni nuna ni nsati, va luzele vutomi tolo hi mhangu ya movha hi ku chayisana ni xithuthuthu exifundzeni xa Marakweni xifundzankulu Maputo ka ndlela leyikulu ya ku hlanganisa tiko kusuhi ni ka Matalana. David Ntimana.
1: Tanihi ku rungula ka munyikeli wa mahungu ya maphoyisa ya ku vonela ta mafambelo manene switarateni Jose Novela.
2: A nghozi leyi hi amukeli hi ku xivukovala kunene. Hi vala swaku a nchayeli wa mota a va pakeli a tekete 4 wa vanhu. Leswi swikolaho va nga kumeka va siwa vutomi kolayani nkama ku nga veni a ku gadyiwa ka mimovha leyi ka accident leyi. A va le ka xithuthuthu xa xin'we. A tinghozi leti ta endleka hikwalaho na hina maphoyisa xifundzankulu ka Matsolo ya vindlavindleka ka mapurasi hinkwawo ku ri hi kota a ku dyondzisa volava vafambisi va mimota lava.
1: Nkarhini wa kona Novela a siye marito ya ntsatsiyo ka vachayeli hinkwavo va mimovha a ku va va xixima ta mafambelo manene switarateni swi nga ndlela ya ku pumba timhangu ta mimovha ti yaka mahlweni ku va ti heta a vutomi bya xitshungu.
0: Na ku endleka leswo lo tikweni ra Afrika-Dzonga vugan'wini bya vhiki maphorisa ma khomile vana vanharhu va Mozambiki ni vambirhi va tiko ra Ethiopia hikuva va nghenile tikweni leriyani handle ka mpfumelelo xifundza xa Mpumalanga. Mhaka leyi humelelile ku heleni ka vhiki ra tolo. Eduardo Figurão.
3: Maphorisa na kona marungula leswaku ma ha khomele kusuhi ni gidi na masaka na makhala ni switirhi swin'wana leswi hi nghenisiweke lomu tikweni ra Afrika-Dzonga ehandle ka nawu. Eka miganga ya Tonga na Nkomas ko wa xifundzankulu xa Mpumalanga ku pfaleweni 5 wa 10 ya switolo na 5 na 1 hikuva a swi tirha ehandle ka nawu. Hi tlhelo lin'wana maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga ma rungula ku va ma le karhi ma lavetela nuna wun'we lowa balekeke ya jele leyi kumekaka exifundzankulu xa North West. Ndoda leyo yi ta va yi tsemile xipfalo xa xilawu a yi kumeka ka xona. Nuna lweyo a tsemeriwe khotsa ra 20 ya malembe hi vuyivi ku tirhisa swibamu na hambi ku dumela vavasati.
0: Vavanuna va fanela ku khatalela ngopfu ku nghena ka tidyondzo ta alfabetizasawu ku vonisa governadori wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli hi mhaka ya ku va ka tidyondzo leti ku talisa ku kumeka ntsena vamamana. Ntsatsi wa governadori Tuli u huma xifundza xa Marakweni hikwalaho ka ku va namuntlha ku loseliwa siku ra alfabetizasawu hi xiyimo xa matiko ya misava. Veronica Sidumu.
4: Ka nkarhi wa sweswi lana xifundzankulu Maputo ku ni nhlayo ya ku tlula 5,200 ya vanhu lava ti tsaliseke ka mintirho ya alfabetizasawu. Ka nhlayo leyi ku tlula 5,000 i vavasati, leswi vulaka leswaku va hi nhlayo ya 60%. Mahungu lawa ma kumba leswaku nhlayo ya vapapayi ya ha leyitsongo swinene ya lava va tinyiketelaka ku va va tiva ku hlaya, ku tsala nhambi ni ku konta. I ntsatsi wu vekiweke hi murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli u fambeni ka ntirho wa ku tlangela a siku la alfabetizasawu hi xiyimo xa matiko ya misava. Ntirho lowu hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo wu landziweke axifundzeni xa Marakweni.
0: Mintirho ya ta vuthethisi hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo kusukela namuntlha yi endzela mintirho kulobye ya xiyimo xa le hansi ya ku va yi kambisisa matirhelo ya xiyenge lexi. Handle ka swona riendzo ri kongoma ku tiva matshamelo ya nhlayo ya vanhu va swibocho ya majele ni ku tiva mfambo wa swipecele swa ku thethisa vabohiwa. Fernando Sidumu.
5: Nkongometo wa ku va ku voniwa hi kusuhi leswi swi kalataka exitshungu mayelano ni mintirho leyi yi fikaka ka xitshungu na yi sukela ka mintirho ya ta vuthethisi. Loko a vulavula hi ntirho lowu Lucas Maria yena a nga munyikeriwa mahungu ka ntlawulo wa xisenja lowu rhangeriwaka hi vice procurador general da republika Morawe Ifalume Balusi a vulele leswaku hikwalaho ka makungu lawa ku lava swaku ku antswisiwa emintirho yi fikaka ka xitshungu ngopfungopfu ka leti telelanaka ni wuta vuthethisi hambi ni ku tala ka vakhotseliwa lomu emajele. Lucas Maria nakona a vulele leswaku ngongometo wun'wani wa ku va ku voniwa hi ntshimantshima leti telelanaka ni ku hlwela a ku lulamiseni ka mikhwepa leyi yelanaka ni ku va ku thethisiwa vanhu hambi ni ku tala ka xitshungu lomu emajele.
0: Hi ndlela leyi mi twile mahungu ya majambu ya emisoro provincial di Maputo rindzani ya ora ritaka.

0: tiva ta mafambela switaratwini.
1: Vhikela vutomi byaku i bya vayakitiko.
2: Oyo oyo ka nongonoko n'wana wa mafambela manene switaratwini. Ka minongonoko ya ugamu, hi ta na hi bula na hi zenovele, lweyi a siyaku swileleto mayelano ni mafambela manene switaratwini. A vulavulile hi minawu yin'wana hi yi kumaku ka maritigu 10-30 yi vulavulaku hi ku xixima vavoneleli va mafambela i nga maphoyisa ni ku pfulela livilo ku tlula mpimo hi ku landzana ka yona lana a nga kombela ku xiximiwa hi vafambisi va mimovha. Kambe nakona a siyile swileleto ka mindyangu mayelano ni ku vhikela timhangu lomu switaratwini.
3: Hi nawu ku ni tolerance leyi bekiweke ya 10% se hina loko hi kontrolara a matsambu lomu switaratwini a muchini programariwu pura ku sungula ku u gravara a velocidade ku sungula ka 67 km per hour 66 hale ndzeni ka tolerance ya munhu loyi maxi a swili swa ku a nge khatisiwi i tolerance leyi nga bekiwa margin d'erreur mara na vona va kota ku va famba hi ndlela leyinene hikolawo a swili loko hi ni timhaka to ta tolerancia hi kota ku tsutsumisa ngopfu movha loko na wa ha sungula u ta ku ta nghena ka tolerance maja u tivona swa ku siwa u khatisiwa se hikolaho hi pisizu va swi intendela vachele va movha swa ku a mavelocidade ma enca ku a karta dzi khomiwa kusukela ka 81 kusukela ka 60 te 80 u hakela multa a xona xa ku xifa se kusukela ka 81 swi ya ka 100 u ta tshama xiyenge xa 3 months na u nga fambisi yini hamba process bya ka kwesu dzi enviara pra inatera inatera na yene a ta tisisa kota ku distrada hi leswi nga hlayaka swa ku i mapena ya natureza media se kusukela ka 101 pra phambeni a munhu loyi a chelaka movha a nga xiximisi senta lweyi a kuma xiyenge xa un'wana na a nga fambisi a movha ni byeli loko li munhu wa kusiku byin'wana na byin'wana a tirha hi dzo karta tikonzao pura ku teka vatsongwana va exikolweni na yena futhi a ntirhweni mamichumu yi ta nyima se hina maphoyisa loko hi kumeka switaratwini nimpundzu va hi lavita hi matihlo ku tshuka va ku hini va ka saduri va ka sainfrasan now hi loko hi kumeka laha so munhu hikuva hi vona epura na yena kota tidyondziso ku now va byeliwe hi tihoxefi ta vona swa ku tinke va kumeka tindhawu to kasi porku hi lomu va faneleke ku tirha a hi na magabineti magabineti ya ka kwesu hi kona haya xitaratwini laha ni fanelaka kona se hi kombela swa ku a va kontlori vachayeri va mimovha va kota ku va hi persevera va xixima hi xixima futhi ene ku ni situation dzin'wana dzi vonaka a xitrada national a xitrada circular de maputo a vanyingi a va swi zandzi ku tirhisa marutunda vanyingi va famba hi contramao se a contramao hi juleki van'wanyana loko pfukela ya va kuma siku sege wa mimovha hi famba hi contramao nkarhi wo mpfuma wunene nkarhi lowu hi nga ku wona loko mu vutisa a leswaku a mbangu kazi ku ni mati mbangu kazi ni ya dya gazolina hi vutisaka a gazolina ndhawu kazi hi nga kuli ni vutomi byaka kwakwe i ntwini swi nga ni lisima mi dzivaleli ka timhaka to fana leti se hi ni hi kombela swa ku va nga yendli leswi munhu munhu loko a suka tenke a kota ku a tiprogramara pura hi kota ku evitara a timhaka ta ku fambelana ni leti hi xixima minawu hi ndlela leyinene purku sempre a khatisa mexo hi ta hlaya futhi hambi kola ka radio a lweyi futhi a ta kumiwa na famba hi tlhelo la xinene transfora de mao hi ta mutsala multa wa 4 million cash a tlhela tekeliwa karta a bo hakela multa a yi na ter a kota ku a sinara a yi ni bisao Si, kombela kwa radio na lona li hashangupu. A partilizi. Kwa la circular, niti nda hutu mwani. Mashila viki kuhifamba, ishtaratu, nga shishimi minao. Alani, itasia ngupu, nkwavu lava famba ka shifunza nkulu kama tolo. Ni nkwaku. Loko famba ishtaratu ni tenge wa shishimi minao. Nila wafamba kakuli shunene walungu kursu wa indi matransport shintere provinsiashi. Kujaka lakulu kwa kaza lili. Na ambiwa wansu wata shwela. Washaya pa tripulasao. Lava pasajeri wangana bwone. Shaku, mina ni kaza lili nukombe lakulu umula. Majvali perdera 30-45 minutos. Na umule la michumu ya inene. Doki, yitutuma ifamba ijaka mundu wafamba. Amu wafamba samu wanopoda jakiwa. Loga shashwa kuminanti tibe, tenki aintenderewa. Na wano wa pasajiru, wafanele ku, bayo komprender. Na wano wa persebele shwa kwa motorista, anga famdisi njela le nene, nompodi imiela. Ujeka idenusiar. Nompodi yuku nao, shwa kuyeno ifambisa amova iwaki. Amova iwaki maja utumi, ila munu muwana ni muwana. Deshi shikwembu. Shinga munyeka munu, shita susa do kukasanga mwaka mwake. Senu mpode dire sami mwava, uifamba de kwake manera, ashtara pini, tenki wambana nukuna madala, maprestara tensa ungupu, shika za shatara shwarezi, wakanyaru la haa unu amati, nkwanto wote nika adrenalina, provokota kututumisa ungupu mwava. So, wasungula la wasuka kututumisa finene, ami mwava. Nila avu domu shkola domu, domu kalta ukwane, kumbesho wa profesor na vone, mabuse informasyon waka kweso, makanila ngupu ni watu ngwana, ima ilani wa mafambele manene, alu mushtaratini, pra inkweso, ikota kudesempenyara anti-rulu wa ujunzisi, luka mapoisa, so, inge nginchumu. Mwashi inkweso lukuli unidu, na kolwa, na temba, akangu shaku itenge anti-rulu nene, ikota kuinvitara tingozi, tamimova, nikusuwa kavano wa mushtaratini. Ibala fuzi shaku, kuni ashtiki familiar, kuna michatu. Kuna makwezi vaya mukela kamitini ya ina na wangana mmova. Ene, sati na nuna vane mmova la mtini. Majansati ya kombela nuna kumdoela shwako, inga heketa titia vovo. Ava nuna vata laku wadzela sinyora shwako, mina nilika ngena le inene matsamele manene para nfambisa mofa maji kuba a rito la insistencia ungaza ungava hekete na uni mova vahlupheka ke maji vale van love vaitlela kola mutini ku itshuka eduki insistira a munhu le anweki dzala para famba vika vikisana ne mimova na shengilesh michumule yendleka ka katikula yena kama familia mwane ni mwane. Amunu ni munu yena ativaka a kapasidade la yena la kutivonela alo mushtaratwini. Munu ni munu yena fanlaka ku aveni a kutivonela la mushtaratwini. Mwanyane ba umanu nanga aboe asidenta fili. Se, atati la vitisa kuhi. Kwa antish amudwele shwa kumine anile kama tamele manene ya kufambisa mufa. Se, kumbela kuhi. Tatia minjangu na yoni yoleyo. Pra loku vankari vaveni mikule. Loku munu akumeka nani dala. Atami. Akuvitani uprimu luonga nga naka dala. Akuvitani we ama yangu. Kwalikeri situasyon pra ikota ku evitara fambela nini tingosta memova.
2: Namtla igama kola. Hitata nino ngono kumwani maviki matako.
0: Fambela shitaratwini.
1: Vikela vutomi byako idzava ya kitiko.
4: Idzasatare shitlandekela 15 minutu si meyo I Alberto Langa loka vulavula hi nongonoko lowu ukhimbaka leti tiyelanaka ni mafambele lomu shitaratini. Swi lava ku va hi tivonela mpela. Swi ya swi vama ku vama ya ku va swi tlakuka. Aku va vachayeli va swithuthuthu ku va kuma na va pakelanile va tlula vanharhu va tlula mune va le ka ntlhanu chuvuka vale kuveni nguzi kayona kuluzeke mune wavanu avale ka xithuthuthu amarakweni hinkari lo khwela ka xithuthuthu ku khwela ni vanwana vale kaya swinandzi ha swinene hikuva hili hamuka hiya kaya chuvuka nuna ni nsati tlhelo nuna ni nsati i munhu wa vanhu va ndyangu wa wun'we va lovile hinkwavo a muti lowu salisaku yini vatsongwana na va yimela a ku tenderiwa hi vanhu lava va li yini vakwerhu swi lava ku va hi tibela xifuveni swi lava ku va hi sungula ku ti anakanya handla ku twa u hlwela ku yangula tibasopi hi minkarhi min'wana loko hi vulavulo leyi a radi no wenada hikuva vanyingi sosi u va twa va ka ha hina a radio a laha twibe masiku lawa i novhela heyi a novhela a yi bali leswi hi balaka a novhela yi ta ku kombakomba swilo swin'wana kambe leswi a ntsutsu lowu a ka novhela wu kona se novhela ya yikulu yi nga kona laha tikweni la Mosambiki hi yo leyi ya hina haleno a radio Mosambiki longoloka na hina hikuva xa ku karhi u ta xi kuma u ta xi yamukela xi ta ku pfuna pheya a leswi hi ku byelaka swi wu pfile hikuva hambiloko a nga le marito ya hina ntsena a va yimbeleli lava hi taka na vona haleno i va hisa Mazeverdad va swi kota ku va va ku tsatsiya ka leswaku hehe ti vonele chada wansati wa ku xonga wu mu langile maja kwidadi u basopa na yena hikuva swikombo swin'wana swi kona loko ma ha tivana kambe wena ku hano wena da swi ta cinca hi nga chivuka ku va wu kuma wansati lweyi a boxeke tinhompfu a ni sinku wa switlangwana ka tinhompfu a ni dejo wa switlangwana ka tinxiyi a ni sinkusinku wa switlangwana ka tindleve ka mavoko na habali ka titihu ta minenga na habali laka nkava na konavu se wena u rhandzana naye u muteka u ya mu komba vatswele vo ta ka va nga ku byeli hikuva u ta ku se va sungule ku nghenelela swilo swa wena u chuvuka tin'wana u kuma swaku ti ni meyu metro a tin'wala ka tintihu ta mavoko leswi swi tekela ku va swi ku komba hi kan'we swa ku phe wena a wu nga ta hlantsweriwa hi munhu a bulukulela gaweni wa xi tiva gaweni i jeans a nga kona loyi a nga ta ku hlantswela ka bulukulela kaki hambi wo va loleli la ku endlenge hi loko la wolova swi komba ku va u ta chada kambe wa ha ta ya mahlweni hi ku endlenge hi loko u hanya lebya wungwendza hi yini a ndlela leyi u ngheneke hi yona swi endlenge hi loko ntsatsiyo u nga wu yamukelanga na kasi hileswaku u le a radio ka wena a bya ha vali nchumu a bya ha na ntikelo ni loko u li kona ntikelo a-a wena se hinkwaswo u swi vonile na kasi ha ku tsatsiya

Maka yin'wana leyi taka yi ta ta vava ngopfu swinene ku fambeni ka masiku lama tsutsumaka hi leyi. U ya va tswala vana va kula, u va wundla hi vukoko bya xilondza, u xaniseka hi vona mani, u tsemakanya switshinana, u tsemakanya mavabyi ya ku khwanyela swirho, u tsemakanya mavabyi ya mikhuhlwana ni man'wana hi ku tala ka wona. Na wu ti wundlela vana va wena hi vukoko bya xilondza. Kambe chuvuka nxanisa loko yi la ku ba xipfalo. Vana volava, va ku tshamisisa na va vulavula hileswaku, se hi wena u va loyaka. Wa va dlaya, u va pfalela tinjomba va ha koti ku endla nchumu, wena hi wena, swi fambaka khwatsi swa wena hinkwaswo. Hi vana volava, u xanisekeke hi vona tolo. Hi vana volava, u va hakeleleke xikola laka ku endla hi ku titlukulutela. Ni xifambo xa xinene u nga xavi, ni nguvu ya yinene u nga xavi, ni nturhu wa wunene u nga xavi, leswa mamexa ni mawachi u te ni ku endla nge hi loko wa hanya ka tiko lin'wana hi ku kala u nga na mhaka na swona. Na wu lwela vumundzuku lebyinene bya vana lava. Kambe chuvuka nxanisa loko yi navela ku ku bela xifalo. Va ku tshamisisa hi ndhawu, va nge mamani wa loya. Va ku tshamisisa hi ndhawu, va nge bava wa loya mpela. Vusiwana bya hina, ka hanyele bya ku va hi nga anakanyi la hi taka hi kona, hambiloko hi nga ku tivi la hi kongomaka kona. Hi tixalisima hi ku rhula. A ku rhula ku ni lweyi hi ku sungula anakanyaka leswaku lani yimeke kona. Loko ni ni dash wa malembe a nga khume, swi komba leswaku ntswele wa mina a ni tamele khwatsi, ni suka eka mpfhuka lowu a swi wolova ku va a nga ni loya. Kambe lani fikeke kola hileswaku a ni tamelile mpela. Se chuvuka nyamuntlha u nga ni 40, u nga ni 50 wa malembe, u nga ni 60. Hi kona nyamuntlha va navelaka ku va va loya wena u nga n'wana wa vona. Fusiwana bya hina, mianakanyo ya hina mi hambanaka ni vutomi lebyinene. Van'wana va tekiwa va ya vukatini, kambe loko va ya fika vukatini va vona vubihi bya vatswele va lowa jaha. Lana va tekiweke ku veneni va ta ta hanya hi vunene. Se va sungula ku vona vatswele lava na ali lava va ku biha, na ali lava va ku loya, na ali lava va ku hahlula. Kambe nuna wa welweyi u taka u tata nghena la ka ndyangu lowu hikwalaho ka yena a hlayisiwe hi vamadala lava. Swin'wana swi lava ku anakanya, swin'wana swi lava ku titsetselela we u swi vulavulaka. I dza satare xi tlhandlekela 26 minutos hi meyo. Yendla radio hi ku rhula. Lipelile.

0: hi famba na wena hi longoloka na wena ku khedza ka hina hi nkarhi lowu wa madyambu 10:31:24. Tekniku wa mina hi nkarhi lowu i Diamantino Xivoleka. Mina na yena hi basa hi tihunyu ta minkwakwa hi kongoma ku ya jajama ka nsimbi ya 10:30. Liberile.
1: Bola no belo avô que lá chumatsu lua calte que escreca campo. A calta belo axungula. A calta belo ombiri. A fula mela. Ayama chueni. Cambio gamo um bom pepo. Ayama sentango.
2: O irmão é cavacuze levantango no tênis campo. O assatanga belo canguana. O antano ati weti. A tunela belo um pepo.
1: Cassiana enda ini.
2: Satu um belo um pepo. Um wananga na macatene. Um chai um pepo. O assatu lui. Ayenda su combi su sacuven um wana karate. Roma sila ya kusuluka. Macambe manhingi. Komba ku karateka.
1: Intiso, loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso swini mangu ikulu.
2: Isi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yimwe, muya nwisi makambe manyingi, leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza.
1: Xinwana xa kusima swinene unga mpusela swinwana handle ka kumnyika mafi ya vele.
2: Wavo, swikomba ku veni wansati lweyi ayendli leswi hinga swivula. Akareya ngusa mwana wakwe.
1: Swi kahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbi wa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela.
2: Swi komba kuveni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
1: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho leswinene.
2: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
3: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
4: Vota vunanga byi ku tsakisaka a Phatima Maputo 2026. A ku vota i ku va u deketa asterisco 744 u nghena u hlawula opção 4 parada musical ndzhaku u nghena ku tsaliweke karu votari ndzhaku u tsala kodigo ra wena ri sungulaka hi PM lanu ke ku ta humelela vito ra muchayi ni titulo ra risimu ndzhaku u tsala male u navelaka ku va u yi rhumela ndzhaku u bala pini ya wena a nga va mpesa emola kumbe mcash. Voto rin'wana i 5 mitikaxi ku hela.

Mabele ya vanavatiko hila wampela mai shoshotela kakuwa hiya maswene hiku longoloka nwa hila muingisir kamintiru hitunoleke hita mele nga ruwa zasa zoresh hiku atru ore ushi wama jambu na hiku ngaka hiku ngoma katsimbi ya 18 ore shinga se zoresh wama jambu Ray Eliza James na my love evo nangadze biweke lembela 2018

mabele ya yazi papai yazi lwei mukwehleta ka kuva ti patsa na hina longoloka na hina tiyisela na hina kusukela layana ka mandlakazi kaya ka hina ka gaza hi dza sat na 56 minutes ngoma laya ka dzoit worex ndaenda hikuti twela mpela utati balela mpela leswaku ah utayima hikwini.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: E 18 horas já te conheço, Caruna, no governo de Rio, quando estava no Coelho, o governo de Vai, começar a estar o telo a Mahungo, em Gambita, e o Curucumba a Mahungo, e a Majambo, a emissora provincial de Maputo. Lipelila, vou ingressar de Nene.
2: Nhlautelo wa madzungula nongonoko wa madzungula ya siku dzin'wana na dzin'wana ya xifundzankulu Maputo
3: ripelile munhu wa vanhu va ndyangu wun'we va luzile vutomi tolo hi mhangu ya movha wu nga chayisana ni xithuthuthwa exifundzeni xa Marakweni xifundzankulu Maputo ka ndlela leyikulu ya ku tlhanganisa tiko kusuhi ni ka Matalana. Tikweni ra Afrika-Dzonga, vugangwini bya vhiki, maphorisa ma khomile vana vanharhu va Mozambiki ni vambirhi va tiko ra Ethiopia hi ku va va nghene tikweni leriyani handle ka mpfumelelo axifundzeni xa Mpumalanga. Varhangeri vantshwa va Radio Mozambiki va le ka magovela ya ku kongoma ku tlharihisiwa ku landzeni ka mintirho ya ku rhangela ka mpfhuka wa malembe mataka. Magovela ma endliwa ka makaneta xifundza xa Marakweni. Leti tinhloko ta nsima ta nhlavutelo marungula siku ra namuntlha lowu nga mavokweni ya Elvis Magaya na Roberto Mdlovu lava mi navelaka vuyingiseri byinene. Mune wa vanhu va ndyangu wun'we nuna ni nsati ni nuna ni nsati va luzile vutomi tolo hi mhangu ya movha wu nga chayisana ni xithuthuthwa exifundzeni xa Marakweni xifundzankulu xa Maputo ka ndlela leyikulu ya ku tlhanganisa tiko kusuhi ni ka Matalana. Mahungu makoliwile David Ntimana.
4: Tani kurungulaka munyikeli wa mahungu ya maphoyisa ya ku vonela ta mafambelo manene switarateni Jose Novela.
5: A nghozi leyi yamukele hi ku xivukovala kunene. A tinghozi ta movha ni mimota yi talile lomu a switarateni. Hikwalaho a ntirho wa vudyondzisi hi karhi hi wu endla siku byin'wana ni byin'wana. Hi vala swaku a muchayeli wa mota a va pakeli a tekete 4 wa vanhu leswi swikolaho va nga kumeka va suwa vutomi kwalayani nkama ku nga veni a ku gadyiwa ka movha leyi ka accident leyi a va le ka xithuthuthu xa xin'we hikwalaho a va nga zanga va kota ku vonelela a timhaka ta ku ta siguranse bya ka kwava va nga na makapaseti a va nga na makuleti a nghozi leyi nga kota ku yi va swin'wisa vutomi ka nkarhi lowani. A tinghozi leti ta endleka hikwalaho na hina maphoyisa xifundzankulu ka Matsolo ya vingavingeka ka mapurasi hinkwawo para hi kota a ku dyondzisa volava vafambisi va mimota lava hikwalaho siku byin'wana na byin'wana hi kota hi va tsasiya a ku va kota ku va ti vhikelela va vhikelela mapasajero va kota ku veni a makapaseti loko va nkarhi va tirhisa a mimota leyi ni ku hikwalaho va hambana ni kuna a mabyala loko va nkarhi va fambisa a swithuthuthu swa ka kwavo.
4: Nkarhi na kona Novela a siye marito ya ntsatsiyo ka vachayeli hinkwavo va mimovha a ku va va xixima ta mafambelo manene switarateni swi nga ndlela ya ku pumba timhangu ta mimovha ti yaka mahlweni ku va ti heta a vutomi bya xitshungu.
3: Na ku endleka leswo lo tikweni ra Afrika-Dzonga vugangwini bya vhiki maphorisa ma khomile vana vanharhu va Mozambiki ni vambirhi va tiko ra Ethiopia hi ku va va nghene tikweni leriyani handle ka mpfumelelo hi le xifundzeni xa Mpumalanga. Mhaka leyi yi humelele ku heleni ka vhiki ra tolo tanihi mahungu ma koliweke Eduardo Figurão.
6: Nakona ka ha khomiwile van'wana vana vambirhi va ku huma atikweni la Ethiopia. Maphorisa nakona marungula leswaku ma ha khomele kusuhi ni gidi na masaka na makhala ni switirho swin'wana leswi hi nghenisiweke lomu tikweni la Afrika-Dzonga ehandle ka nawu eka miganga ya Tonga na Nkomas ku wa xifundzankulu xa Mpumalanga ku pfaleriwile 5 wa makumi ya switolo na 5 na xin'we hikuva a swi tirha ehandle ka nawu. Hi tlhelo lin'wana maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga ma rungula ku va ma le karhi ma lavetela nuna wun'we lowa balekeke ya jele leyi kumekaka exifundzankulu xa North West. Ndoda leyo yi ta va yi tsemele xipfalo xa xilawu a yi kumekaka xona. Nuna lweyo a tsemeriwe khotso ra 20 ya malembe hi vuyivi ku tirhisa swibamu na hambi ku dumela vavasati.
3: Vavanuna va fanela ku khatala ngopfu ku nghena ka tidyondzo ta alfabetisation ku vonisa governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli hi mhaka ku va ka tidyondzo leti ku talisa ku kumeka nhlayo yikulu ya vamamana kasi vavanuna e-e. tsatse wa governador Tole o huma xifundza xa Marakweni kolawo ka ku va namuntlha ku loseriwa siku ra alfabetisation hi xiyimo xa matiko ya misava. Mahungu matana Veronica Sidumu.
7: Murhangeli wa xifundzankulu Maputo a tsatsiya vavanuna a kwa va tinyiketela ka mintirho ya alfabetisation enkongometweni ku va va hlengela aku hluvukiseni ka tiko kun'we ni ku tihluvukisa evuton'wini bya vona. Ntsatsi lowu humelela hikwalaho ka ku va ku voneka nhlayiyitsongo ya vatatana lava tinghenisaka ka mintirho ya alfabetisation. Ka nkarhi wa sweswi lana xifundzankulu Maputo ku ni nhlayo ya ku tlula 520 ya vanhu lava titsaliseke ka mintirho ya alfabetisation. Ka nhlayo leyi ku tlula 500,000 i vavasati, leswi vulaka leswaku va hi nhlayo ya 60%. Mahungu lawa ma komba leswaku nhlayo ya vapapayi ya ha leyitsongo swinene ya lava va tinyiketelaka ku va va tiva ku hlaya, ku tsala, nhambi ni ku konta. I ntsatsi wu vekiweke hi murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli u fambeni ka ntirho wa ku tlangela a siku la alfabetisation hi xiyimo xa matiko ya misava. Ntirho lowu hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo wu landziweke axifundzeni xa Marakweni. Murhangeli wa xifundzankulu Maputo a tlangele nakona a nhlengelo wa vatirhisano lava minkarhi hinkwayo va tihitaka hi ku nyikela a xihuma, va nyikela switirho swa dyondzo. A ku va mintirho leyi yi nga yimi hikwalaho ka ku pfumaleka ka matshamelo. Eka nkarhi wa sweswi hi ni mun'we ka lavantshwa a kumekaka ka mintirho leyi tanihi laha hi tivaka kona swaku i mintirho leyi patsaka vavanuna vavasati nhambi ni lavantshwa lava hikwalaho ka swilo swa ku hambanahambana va hlulekeke kumbe va pfumaleke mukhandli wa ku va va ya exikolweni kambe va vonaka ka mukhandli lowu ku va va tlhelela a ku va ta tiva ku hlaya, ku tsala, nhambi ni ku konta. Sweswi ni a ni muntshwa mun'we hi ta mu losa va hi byela vito, kombela vito ku sungula vulavula ka mitirho ya radio Mozambique.
8: Edinersa Lawrence Ndivana.
7: Edinersa, u nga hi byela kutsongo mayelano ni leswi se u swi dyondzeke kusukela loko u nghenile ka mitirho leyi alfabetisation.
8: Ina, ni nga mu byela ni dyondzi minchumu ya yinyingi. Ni tiva ku lera, ni tiva ku tsala, ni tiva ku konta, hinkwaswo na swikota swa sobile xikola.
7: Se emugangeni wa wena wa va byela van'wana swa ku mi famba a ku dyondzeni?
8: Na va byela, ina, ni nga vula swa ku ya a munhu loko mu byela pura a kholwa munhu munhu endlela swo rhandzaka pudi munhu mu byela ku ina a pfumela majuka majalo ku lixa mundzuku a hi fambi hayi puriki ni la ku endla nchumu swa ku tasi a ni nga ta ku tshigira ku famba xa munhu u ni sister munhu a endla nchumu ku xi rhandza nambe mi ndlela exikolo pura ka mi swi rhandza ni mudyondza ku nambe loko ni etlela nambe loko ni tshamile ni swi pimisela ku swi endla pura ka mundzuku ni swi rhandzaka vuton'wini bya mina hinkwato. Mina ni rhandza ku dyondza puriki mina ni dyula ku a ku ve ni more opportunidad ne ya ku nda kuma kwalikeri ntirho lowu a ntirho lowu ni wu julaka hikwalaho ka xikola ni ta kuma minchumu leswi swi ndzi zandzaka hinkwaswo leswi ni navelaka ku swi endla kuloku ni fane leswi ni nga kula swa ka ni navela ku endla swoho a beza dika ni swi kotanga ku sungula tembu majini ndzi za ni heta ku dyondza ni ta konsigira ku nghena lomu a ni navela ku nghena kona masungulo bya mina ni ta konsigira ku marealizara a travesi ka xikola.
7: Hi swona kani mambo i marito ya mun'we ka vantshwa lava a ngheneke ka mintirho ya alfabetisation leyi a hlayaka swa nga mihandzu swa ka tiva ku hlaya ni ku tsala na ku nwa makungu ku va a ya mahlweni ni ku va a landza a mintirho leyi kutani hi leswi hi nga swi hlayaka kusukela lana xifundzeni xa Marakweni lana ku landziweke namuntlha ntirho wa ku tlangela a siku la alfabetisation hi xiyimo xa matiko ya misava lana mintsatsi yikulu yi kongomisiwaka ka vatatana lava va ha kumekaka hi nhlayoyitsongo ka mintirho leyi ya alfabetisation. Veronica Sidomu kusukela eMarakweni.
3: Varhangeli vantshwa va radio Mozambique va ha ku hlawuliwaka va le ka magovela kusukela namuntlha ya ku kongoma ku tlharihisiwa ku landzeni ka mintirho ya ku rhangela ka mpfhuka wa malembe mataka. Magovela ma endliwa ka Makaneta xifundza xa Marakweni lani ku nga na Domingo Ximakalana.
9: I ntiyiso lowu kongomaka ku va wu tlhazihisa avazhangeli lavo a ku va va kumeka mbyeni ka nkongometo wa vuzhangeli lebyikulu bya radio Mozambique byi nga ni matshamela lawa byi ma navelaka ku va ma kumiwa ku fambeni ka malembe lawa ma taka. Swin'we ka leswi naveliwaka ku va swi nga kumiwa hi xiyimo xa komponi leya radio Mozambique i ku va hakunene xi kota ku tindzulu ta ka xiyenge xa ta cuma a nga autosustentabilidad mati imadzungula lawa ma khamshilweki hi mo zangelwa radio msambiki mari walbino ku famile kantiezwa kuva apula a nhlengeletano le mari walbino hlele swaku akuva radio msambika ko ta kuva tinsuluta ka xenge xata chuma kujela ka kuva atlakusha avukoli bya timali.
10: Este é um objetivo que nós temos que atingir, porque o ambiente fiscal do governo não vai mudar tão cedo. A RM é desafiada a encontrar soluções para se manter em funcionamento. O que vai acontecer é que as demandas à RM vão aumentar, o dinheiro que nós recebemos do nosso patrão, o Estado, não vai aumentar. Então nós temos que encontrar soluções internas. Para cumprirmos esses objetivos, nós precisamos de ver as duas variáveis que entram em jogo. Primeiro é aumentar as receitas. Temos que monetizar os ativos que não são monetizados. Temos que pensar fora de caixa para ir buscar mais dinheiro naquilo que nós fazemos no dia a dia.
9: Nakoni Mario Albino ilu ya veki atatia ava zangile vantrava radio msambiki la vava haka kukoviwa akuva alila vava tinyikite laka kankongo metu wa radio msambiki wakuva nakoni akomponili alili ya shaka eshiengesha atavu manguva lawa kumbi digitalização.
10: Este é um processo que já começou em 2016, já vão lá 10 anos. Ainda bem que faz parte do nosso programa do dia de hoje olhar para essa questão da digitalização. Mas olhar isso em toda a cadeia da empresa, desde a recolha da informação, o seu tratamento, até a sua divulgação ou transmissão, nesse caso.
9: Mario Albino a engetele uxale shaku kufamini ka shengele shakuva a radu msambiki a chinchi wakuva a tiza ka shenge shatavu manguva lawa kujula kanakoni ya kuva kukole wavu klazi dwa kuva kutizisiwa a intelligencia artificial.
10: Por que não usar a IA se condena a si próprio a estar fora do jogo? Agora, o desafio é como usar corretamente a inteligência artificial com ética para dinamizar a nossa atividade como Rádio Moçambique. E também como nós enfrentamos a questão dos fake news. Não é só informar, é preciso saber informar em tempo útil. Porque a RM, felizmente, é o barômetro da verdade.
9: Imagito ya muzengeli wa Radio Msambiki Mario Albino luka kanela iyo wabitulwe halinu makaneta shifunzini shamaragoni shifunzankulu Maputo kufamini kantizo wako vapula nchengeletanu ya kufisava zengeli wa mchava kumponili ntizulu ilu utakateka masiku mapirji na ugama hii wavuzazului.
3: Mintiro ya utetisi shimusha shifunzankulu Maputo kusukala na muntla ienzela mintiro kulodwe ya shimusha lehansi akuva ikambisi sama trela ya shiengelish. Handle ka swona riendzo ri kongoma ku tiva matshamela ya nhlayo ya swibochwa majele ni ku tiva mfambo wa swipecele swa ku thethisiwa ka swibochwa. Mahungu mata na Fernando Sidumu.
11: Xiubyana xa Ministeri Publiku hi wombirilo hi xisungula emitirho wa xisencha ka mafambela ya mitirho ya ta vuthethisi hi xiyimo xa swibyana swa xifundzankulu Maputsu. A nkongometo wa ku va ku voniwa hi kusuhi leswi swi karataka exitshungu mayelano ni mitirho leyi yi fikaka ka xitshungu na yi sukela ka mitirho ya ta vuthethisi. Loko a vulavula hi ntirho lowu, Lucas Maria yena a nga munyikeriwa mahungu ka ntlawulo wa xisenxa lowu rhangeriwaka hi Vice Procurador General da Republika Morawu Ifalume Balusi a vulele leswaku hikwalaho ka makungu lawa ku lava leswaku ku antswisiwa emitirho yi fikaka ka xitshungu ngopfungopfu ka leti telelanaka ni wu ta vuthethisi hambi ni ku tala ka vakhotseliwa lomu emajele. Lucas Maria nakona a vulele leswaku ngongometo wun'wana wa ku va ku voniwa hi ntshimantshima leti telelanaka ni ku hlwela a ku lulamiseni ka mikhwepa leyi yelanaka ni ku va ku thethisiwa vanhu hambi ni ku tala ka xitshungu lomu emajele.
12: A expensão visa avaliarmos as atividades que o Ministério Público, que é o órgão sobre, um dos órgãos subordinados do Ministério Público da província de Maputo e as procuradorias digitais, assim como o Gabinete de Combate à Corrupção da província, visa também avaliarmos os serviços que são feitos, os serviços aqui do Ministério Público, mas essencialmente visa também avaliar o mérito dos profissionais, o mérito dos magistrados, avaliando os processos, avaliando as atividades, as condições em que estes colegas estão nas suas atividades.
11: Marito, eu me como um canta o shopa-shope. Logo, suque lá o ombrulho. Uma da trela que é esfunzanculo, maputze, espimo chama como ombrulho, masico, na opuxela é magele, chiquadra, sernique, procuradoria provincial da república, ambei uma procuradoria e achimo chachifunza. Agua quando é material aos jornalistas, calititilanaga no chamula ecovilela cachitungo.
3: Chefe, unzankulu Maputo, xe te lulamisela gala jovem criativo. Sweswi ntirho lowu wu landziwa hi xiyimo xa swifundza, hakuva ndzhaku ta endliwa hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo, swa nga ndlela ya ku nyika ntamu lavantshwa ku kombisa mianakanyo yintshwa leyi hanyisaka xifundza, a nga va hi mintirho kumbe mabindzu. Annabella Nkumbe.
13: A xifundzeni xa Bowani, a gala distrital ta endliwa hi wavumbirhi lweyi lani ku kombisiweke maprojeto yo hambanahambana. Kama projeto ya kona, kuhumelelisiwile urimi, ta magezi, upendi, michini ya kusweka hiyona ni swin'wana. Murangeli wa ta Johnson lavantshwa ni utlhari a Bowani, a vuli leswaku lavantshwa va kumekeke ka ukombisi lebyi, va ta voneleliwa ku va va tlakuxa makungu ya vona.
14: Hlaya swa ku va khanda mayelana ni mathekinolojiya, va khanda mayelana ni leswi va ncaka hi mavoko yavo, va khanda ni swin'wana ni swin'wanyana a nga va ku vata kumbe ku pintara. Lawu namuntlha mun'wana na mun'wana va ta swi kombisa hi le ka decimal segunda edition. Hi hlaya leswaku ntshwantshwa leyi va konkuri va le vanyingi 51 ku kompara ni malembe man'wanyana i lembe bya ku sungula hi nga na vanyingi va konkurelaka. Ndzi ya tlangela lavantshwa va kombisaka vutivi bya vo mayelana ni ndlela leyi ya konkursi du jovem creative. Lani axalisima hikuva hi kuma lava va swi kotaka ku endla.
13: Hi xiyimo xa xifundza xa Bowani, ntlhanu wa makumi ya lavantshwa va kumekile ka ntshwantshwa ya maprojeto jovem creative.
3: Mune wa vanhu va ndyangu wun'we a nga nuna ni nsati tlhelo ni nuna ni nsati va luzile vutomi tolo hi mhangu ya movha wu nga chayisana ni xithuthuto xifundza xa Marakweni xifundzankulu Maputo ka ndlela leyikulu ya ku tlhanganisa tiko kusuhi ni Matalana. Tikweni ra Afrika-Dzonga vugangwini bya vhiki maphorisa ya makhomile vana vanharhu va Mosambiki ni vambirhi va tiko ra Ethiopia hikuva va nghenile tikweni leriya handle ka mpfumelelo hi le xifundzeni xa Mpumalanga. Varhangeli vantshwa va Radio Mosambiki va le ka magovela ya ku kongoma ku tlharihisiwa ku landzeni ka mintirho ya ku rhangela ka mpfhuka wa malembe lamataka. Magovela ma endliwaka makaneta xifundza xa Marakweni. Leti ti vumbele tinhloko ta nsima ta nhlavutelo marungula siku ra namuntlha lowu nga ve mavokweni ya Elvis Magaya na Roberto Mdlovu. Ripelile.
2: Mi yingele nongonoko nhlavutelo wa madzungula wa yimisori provincial Maputo.

0: Instituto de Línguas, kusukela 1979, alave tela kutsinzekela ka wena. Swoswa pfule kutitsalisa kudyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas ani ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya Milizense Center na anti hubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swoswa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Zekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Dzanovore zvitlendekela 21 minuto zvitlanwa timereti namune kuva hiyangena ka simbi ya dzanovhora zvina 30 minuto xinkarhiune na lohawona hi nga ta va ka hi tlhanganisa michinini ya internacional kuva hi ya kuma journal de noite hi kadeya nacional. Kambe hi nge se fika kwalano hi to vuyimbi bya Lorena Nyathi loka ku mina ni lange wena, mina ni hlawule wena ku veneni mpela a ni wena ku nga li mun'wana, hi wena u faneliwaka hi ku longoloka na Radio Mozambique. Namuntlha i wa vumbirhi wa 8 ka September lembe 2026. Xiyenge xa vumune xa mitirho ya Radio Mozambique xiyenge hi khunguka na xona hi kongoma simbi ya 19 na 30 minutos. Hi ndlela ya mahisele namuntlha wa vumbirhi doropa ra Letete li fikile ka 28 graus Celsius. I Nyembana ya fika ka 25 graus Celsius. Ncayincayi na Maputo na 21 graus Celsius. Kasi 22

0: 21 horas na 6 minutos. Ndzoka kuva hikumile amahungu muyingiselo ku rhandzeka tsundzuka loko navela ku rungula maxaka ni vanghana switikitana wa ta swi kuma kola mutini wa hina wa uhashi hi kumeka doropeni la ka matsolo ri wa da resistance eka nhlayo ya 3 nakona u nga swi kuma laya baraka futuri melwari ka mate jordan simangu kule bayer ferroviari ka mate jordan simangu wa palmera ni le taninga baraka vovo sisila le ka n'wamatibyana baraka kadakwal konkwal ka cabral francisco sabao hi le xihlaleni xa kanyaka papelari ya kari xichambala le belelwani baraka rimando shop le matendeni a kwartera 68 andrad nyabinda sif le bar dalberda da kwartera 14 baraka n'wamunyingi hi le bowani a bayrudoshi ka tindhawu leti u nga swi kuma switikitana ku va u tirungulela maxaka ni vanghana hi ku tirhisa emisor provincial di maputo hi ku landza muyingisetiwa ku rhandzeka a hi kumeni nongonoko kasi wumani vuyingiseti byinene
1: Mini Marcos Abili.
2: Mini Fernando Mavumi.
1: Azaukota Marcos.
3: Abili, Mini Fátima Musha.
4: Pediu a Lourenço Marques, 6 de setembro.
3: A escola é Mini Sakakuanga, amigo. Os ingá donzas são donzi há muito mal.
5: Mina Nizangela, Ankangano, Aba Mamani.
6: Mina, é Mina Raymond Nyati, Wale Ajin Khan.
7: Aya, Ricardo Zema Karingi.
8: Migqivela hinkwayo ni home beat kasiumani ingela kola emissora provincial de Maputo nongoloko kasiumani kone utiva hinkwato telanaka ni ta vutomi bya vana vatiku lava nchaka hinkwaswo ku va va hluvukisa Mosambiki
9: oi, oi, kuzanzeka hi le ka nongonoko kasiumani wa emissora provincial de Maputo wa radio Mosambiki namuhla hi migqivela na hi le migqivela hi wa ubizi na hi le wa ubizi hi longama hi bekisi leswaku kunene hi tata kombisa a nongonoko lowu hi nga ni ku dumba ka leswaku wa utiva na wena inaka anongonoko lo uye tshalesa ku kunene u hlaya amatimu ya lava kunene vataka akuva vatata ti bikela leswi va tizaka swone
8: kasiumani
9: kutani haleno hina tatana tatana atati hlaya avito a hina ku hlaya hini swa ku imani ku sanongonoko mpela u hlaya swoso kasi umane tata hoye hoye dipelile umane kasi tani hinongonoko wesu
8: kasiumani
10: dzipelile himini Elias Andres Andamela ni muhanywelo amarakweni kole a complex roja na nitswaliwa ka khongoloti ni kula ka khongoloti xikole ndonzi ka khongoloti lomu marakweni na boye hi 1983 hi ntirho lati ni za ni ta kuma reforma na ni lomu marakweni ani tizela lahani a direção distrital de identificação civil na nile muzangele wa kola hayana nile diretor distrital wa deki wa kusungula ku amarakwa na ve mini diretor distrital ate ku boela va vanga kone swoswi
9: tata mili mi beleki wa kwini kambe
10: ni beleki wa ka khongoloti kole ni dondzi ka xikole xa Santa Maria a tetesera klasi ni gama ni suka ni ya dondzi ya misawu roga na ho famba hi minenge na ku nghena swa ku famba ha swone a te misawu roga na ya dondzi ya te quarta klasi ni ya dondzi ya primer one kole a General Machado
9: a Santa Maria ke hi kone ni minkosi ya kone
10: a Santa Maria ka hali kone hi ntamu swinene funtsi hi vavi va yingisela ni swikole leswi swi nga hikwalaha matlhelweni hina a ko va ni xikole lexi xi nga makazi lahaya lexi nga lavisa tlhelo bya ku ya a nge hi loko wo lavisa ka tlhelo bya le ka ten a zona verde hi lexi hi nga dyondzaka xone hini na hahali vatsongo xa dondzi ngopfu swinene mina ni le mubyisi wa tihomu kolo moya ka khongoloti ni loko ni ya xikole a va luno a va nga jo khanana na mina va ku a hi khaneni makamboji lweyi mubyisi wa tihomu lweyi xa pressori na yena loko ni ya kwadro hamba ni ba ni kwapa a ku makamboji makamboji ni vi ni dizisteranyana ni xikole hikuva va ni vitana swa ku ni makamboji a ni nga yanguliwi hi munhu hambi hi xin'wanyatana loko no tshuka ni ku xiva ni xiva ni mani mani mani no fola ka makamboji kambe namuhla a xikole ni ti dyondzisa jaha ku fambeni ka minkama hi ku vona swaku no khateliwa hi nkama ni za ni ya kumeka na ni ya matropa ni ya kwini kambe hinkwako lomu
9: yile vusotshweni leswi
10: ni yile a vusotshweni hi 1976
9: ku famba na ni humile mine kutani ni
10: dya va ni byelile leswaku tatana li vomba khaloti hi kola va ni byelile leswaku tatana li vomba khaloti hi kola ni va ni nyoxa ni ku ya maxa a swi kadla leswi va nga famba hi swona vovo li vombo leswi ni ta famba hi swona mina
9: na ku tiva vusoja bya vukolonyi byi ni nga teka byona
10: wena u teke bya vukolonyi mi ni teke le bya ka hini bya mfumo wa ka hini hi mina ni nga hlongola makolonyi hi ka kunene hi 1939 a maholisa ya vukolonyi hi lawa hi nga ma susa le a Brigada Montada maxale khale ka lahani police ya the shock
9: a wu xi vulava vapidi
10: era PSP police de segurança pública mas lahani no era PSP mpfile lavani va a le PSP police de segurança pública ku nga tshami PSP lahaya
9: tata u tshandza leswaku u ve mubyisi wa tihomu nawu ya xikole swi ku na byalelili leswa ku va u dzumuka timhaka ta xikole na wu dzumuka timhaka ta ntlhanu
10: papayi wanga a ni pfuxa 2 madrugada a ku famba masin'wini ni pfuka niteka tihomu ni ya masin'wini ni ya dzima ate loko swi kuma 5 ni tlhantlha tihomu ti da byanyi loko ni byisile byanyini ni gama ni teka leti ya ta ku dzima ni famba na tona xikolo ni ya tsimba a tlhelweni ka xikolo ti da byanyi ku we mini ni dyondza xikolo lomuya loko hi ta va hi huma xikolweni hi ri kreyona ni ya ti cinca hi nge timbuti ni ya ti tsimba kun'wanyana para ti kuma ku da byanyi maxi a va kolega xikolo a va ni teka chipi hi ntamu ku veke a vo ni kulisa hikusa a va ku a mubyisi wa tihomu a hi wa nchumu a va nga mi voni konta nchumu mahini hinkwaswo swi ni nga swi yenca ni khensa papayi wanga hikusa a ni dyondzisi minchumu yini nga ni va ni ko ni hlupha maxi a nga ni hluphi mpfo ni dyondzisa namuntlha ja ni nga ni tivi ni nga va ni vadiritori ni yenca yini hinkwaswo emintirhweni maxi hi kola ka yena lomu a ni li kona atinhoveni empfi ni komandara xikwata kurike loko ni ta va ni khasile hala na na hali recruit loko va ku tsiriri a pito para ya formatori mina a ni nge hena vuzongo purike mina ni hamba ni pfuka madiwazoro
9: a pito byi hela a ku tsirita na kula wena ku tlhasile kutani
10: ya ni khasile laha na risemblema lahaya xa a tixefi letiyani loko ti lavisa siku ni siku wa ku sungula ku tlhasa hi mina ti byelana na swaku ku ni mpfana mun'we la wa ku loko hi ba pito hi yena wa ku sungula ku tlhasa entoni loko va ta va vencileswo ve gama va ni teka mina va ku wena tinku u zangela a pelotown leti ya loko ni va bye swa ku ni nge zangeli pelotown mina ntiwi nchumu leswi va ni bye swa ku lana hi ka kwakwa wu timandi lani loko u dyo ku enca swa ku tiva na wena hini lani podi ku dlaya hi na mhaka na wena hikusa tinku landza timhaka leti lani hinkwaswo leswi boheka la i swa nawu i era swa nawu de verdad ni kumpirira ni kumandara ni enca ni maxe ja hambi batagawu hinkwabyo mpfini dara voice dokumando ni ku ni matanzaniyana ma tsaka hi mina lawa ma nga voni ma nga hi dyondzisa ku ri se mini ni hlupheki ngopfu ni hluphekile a ti namuhla leswi ja ni tibekaka ka wudzimi ni kontroliwara ni wudzimi bya papayi wana nini mike nini kwazi dojitari ya nyaka lawa ni dzimaka wona bowani mpfinini maxamba ya makulu kambe hikwalaka ku va ku nga nghena munisip va pandzelelile lomwani va hamba ambangu wa ku va ku hanya vanhu ja ni luzi masimu lawa ni kumanyana matadlawunyana ma ngaka lava va nga ni chukisela wona portant homini ni kumekana ni titwa na ni li wanuna hi xikomu ni tlhelaka ni kombela ni van'wanyani leswaku a va ti nyiketi ka xikomu para yini para va ta kuma ku hanya a mintizo leyi va nga ku na mintizo ku na mintizo mintizo yinyingi lani maxamba hi ni tinhova leti fanekelaka ku va hi nhlahla hi dzima hi byala nchumu lexi hi xi dyulaka amazambana na byala ximati na byala abetiraba na byala tinyala na byala xinyalana na byala feijão fonte le ninga byala yone quase ninga hlaswa ku ya sigira lomu ka mam meu hectare yo huma feijão ntiso eswi yo beka swiluva e membangu me bidzi ninga bya ka association da alaka dilone ni ka association da alaka mushini elo mo ninga byala manje feijão ni shimati na shoni shimati shikona mas só se o boi moe longa aba se tirasima
9: mas isso já foi embelela a fã nem fumis mas isso é boa na mamano
10: na mamana Rosalina o cofambeza gozene mamana wene já isso é lhes chaya por isso mene na ninguém o pisco mas isso se na anya cai pisco
9: tá o chale só o ala aí a cara congolo tu colegon wadzimu ka minkaju leswi ya swilo kone u suka ka khongolo dzo nghena ka muhayisa ka vangongondzwana ka va mathlemele lomuya
10: loko no ku byela hi timhaka ta minkaju ka khongolo ti tumbuluki ka kwanga ka zandamele ka andreshi mangwane zandamele ankama anga khasa lomuya ni papayi va ya mu byelile khasa a wu hosini ka n'wa khongolo ta ku no kombela ka ku dzeni we muteka u famba na yena va wakuhona la zimu fambo ya ateka hini vana wakone ya nshasha lomwane zima zima abzala minkaju abzala minkushwe shichopi abzala mimanga abzala milaranji abati shaka shaka tamisimu entao kwe nchile shaku loko atawa nchile shaku kwa wane hala wanga abzali misinya wako loko abzala nsinya loko sungla kutala utafa mashi hini papa a ku fi unchumo porque hala ni boga kone ni dzala misinya hiku everybody então pronto u dzati luke misinya sungula ku tsala a hini a vinyi vatiku lidra vana vela java famba vaya ku yiveni va famba vaya ku yiveni ka makaju un dia pokom papa impa foi to mom dzo kone ra mi ya tsimba te homu a tlhelweni ka nsimu na ni nga pimelanga swa ku a pindza dzi nga khasele ku nga ni switsama swa vona leswi va nga bya a homu ya kwatlula switsama swidzazu loko yi kwatlula switsama swidzazu ja a n'winyi wa nsimu loko a ta va humelelile a tile a ta khasa ku ni deliwe switsama suka a ya ka papa ya ku epata homu ta ku ti ya dya masungulo ku hanga loko va fambile va vona swaku te tsema makamba a henhla tihomu mas só está continuando só está a jogar com aquele o he timpondo tesas letra está com tudo está mal a com ali impondo então é para papá coine a te canha canha aquela malília o caltanga três dias a aniversário aniversa na lua papá o famba vai casa a lama semuine vai eva macaju vai tratar me com a famba wa khoma a boya na vone ka ha va vutsa swa ku mi pfa kwini va ku hi boya hi halani ka pangwana ka pangwana mi va mani a ku hi vasati wa pangwana va zumela mun'we ku famba vitana pangwana a boya haleni va yeke va mi vitana a boya a ta khasa ku va tiva lava ku na va tiva mi va mani a ku vasati wa mina a ku ya ni va kume masin'wini kwanga na va yiva wa yi vona migomu leyi i makaju hinkwayo kada kajo ni julampondo kajo ni julampondo usutwini ako ina tatana ni switwini ovo suka fambe ta ka timpondo teta tizaza akhelisa leno nga habwa nga ta ni mingomo le ani ya makaju le anga hateka anga suka famba por isso si jale swa ku amunu ava ni utivi anga vi ni kulwisa ka michumu ya heleso ninga kontaka swona ku kuleni kwa nga ma swinyenge swa halehile ni swinavela ka swoko loko hi ta khangana a Radio Msambiki ni ta kontara hambi swo swinini story ya xin'we xa para ku laya tiko xa majovha loko swi pfumeleka swoswo ni nga xihaxa lani ni tiva a vafana lava va ku loko va layiwa hi vapapayi a va yingeli loko va va dyondzisa nawu hi vapapayi a va yingeli a va jukutwa nchumu va le vapapayi va ultrapassado mas hi minkameni ya kone mine impfinilini ni tswaliwe hi 1856 ni nga tswaliwa hi yena entao hi endla leswi a tinghonyamu a swihazi ni vanhu a swi fanana nyana ka minkama leyo entao a nghonyamu yin'we ni nsati wa yona yi tswale 3 wa swinghonyamana yi tshamisa na swona yi sungula ku swi wunga swi kula lexi xa wanuna loko xi tikhoma xitwa swa ku a ni tamu wa xona i wukulu loko xi famba xi ya khasa xi khoma nsinya xo kwamula kopa bya nsinya xi boheki xa khasa xi ku papaya maxikuni xihazi xa ku mini xi nga ni hlula lomu tikweni entao a papa wa kona ku n'wananga futhi jaha a ta ni hambela timhaka papa wa kona ku emiyela papa wa kona a nga xi hlamulanga ku khata siku bya vubizi xi kha xi buya nkama wolowo wa limosu lowu ta ku papa ni ku vitisi tolo swo maxikuni xihazi lexi xa ku mini xi nga ni hlula ka ntamu lowu ni nga na wona a papayi wa kona wa xinghonyamani xa nge n'wananga ka swihazi hinkwaswo leswi swi nga kona lomu misaveni kodwa u swi yeyisa maxin'we xa kona lexi ndzi ta ka u byela swo u nga chuki u xi yeyisa u nga chuki u xi tshindzekela i xin'we a ku i xihazi muni xolexo xinghonyamana lexi xihazi muni papa wa kona nge i xihazi lexi va nge i munhu xihazi lexi va nge munhu xa kazata xin'wanyamani xiya xo suka xi ya kha xi khoma nsinya siku wa vona ntamu lowu ni nga xi kwamula kopa xi komba papa wa kona swa ku mina ku na xihazi lexi ngo kwenini a ku nada xa ku mina a kwini munhu wa kona kepa mimi a ni ku tivi lomu a nga kona munhu loko ni ze ni ta tshama lomu nhoveni ni chava munhu xigamiki xi suka xi ku mina a famba ni mujoni xi suka loko xi fambile xi ya kuma tindlopfu xi ku n'wini hi n'wini va nge mi vanhu tindlopfu ti ku hi na hi vanhu loko zo hi vona hi ta tshama lomu nhoveni hi chava munhu xi famba xi ya kuma mabufa lexi xa ku n'wini hi n'wini va nge mi vanhu a mabufa ma ku ahihi loko hi vona hi ta tshama lomu nhoveni leswaku hini hi chava munhu a munhu wa kazana xi famba xi ya kuma swibejana xi un'wini hin'wini va nge mi vanhu ahi papayi a munhu wa kazata hini hi tshama lomu nhoveni ku chava munhu va a kumeka kwini munhu xi ku ha famba wena a swi tivi u ta mi kuma phambili loko xi fambile xi ya khasa lani ku nga ni tihomu ya tidzima a munhu loyi a dzima luya ku tshoveki a nsimbi ya gedzo a suka a famba a ya ku lunghiseni a ya teka nsimbi endzeni ka munti jali a yi khasile kaka munhu la ya loko ya khasi yi kuma tihomu swa ti tsimbiwi laha ku n'wini hin'wini va nge mi vanhu a tihomu ti ku yo papa hina hi vanhu u hi vonaka hi nga tshama la hi tsimbiwa la wa ku vona hinkwako lomu ku nga bvukunyeliwa lomu hi hini hi nga dzimisiwa wa swi vona switsamele sweswo swikulu swo gama laha hi kona hi hini hi nga dzima lomu loko ho tshuka hi famba hi ya ku xikwatlo xitsame xiya hi ta biwa hi munhu xi ku a kwini munhu wa kona xikwa xi vona xindlelana famba hi xo xindlelana u ta mi kuma mutini ka kona a xin'wanyamana lexi xi famba xi ta heyi xi ya khasa xi kuma timbuti ti tsimbiwe laha tlhelweni ka munti amarhanini ka munti va ku n'wini hi n'wini va nge mi vanhu a timbuti ti ku yo tatani hini a hi vanhu u hi vonaka hi nga tsimbiwala wa vo mini ni heti byanyi la a byanyi byaya na byibyi loko ya dale ma loko munhu a nga se na ni susa la a ni nga ta byi kuma ku va ni dya byanyi byi siku a kwini munhu wa kona va ku ha u khasile ni famba hi ndlela yo loko a famba ku a ndzana yo wo ya bukula siku ha hi lwe munhu ni mi kumile xa loko xi ya khasa xinghonyama xile wena wena wange u munhu o mina ni munhu mini ni gwardi wa munhu hi mini ni gwardaraka munhu swa ku munhu a nga yi nchiwi nchumu wena u gwardi wa munhu wena u ni belaka po xi ku ina mina ni gwardi wa munhu a kwini munhu wa kona xi ku a kona maxi munhu wa kazana nibya ku vonana na yena tompron xi n'wi vitani a ku tshama la a ta huma amuno na upfula xipfalo ngwena a huma ni pesa lezene dza para kwa longa ja a xingonya mo ximo vuthi wena wena vange umu amuno himi wena vange umu loko xilavisa amuno wa kwana xigamimba inchomo nyana xa xitsonga hambi leswiyani swo swihadzi swo swikulu xi nga swi khalota hala a ah inchomo xona xi ku kahle hi wena va nge mo a munhu wa ku hi mini munhu hi nkovo hi mini munhu xi ku hi wena wene va loni ntamu u nga ni hlula wena va ku wena va loni ntamu u nga ni hlula mina a xin'wanyamana a munhu a ku ha wena wa nchumu so hi ku va ni bonga so u ngo fa wena hi laha ni ximungonyamana xi nga kota kona ku se xona xi tiva mubongoliwani wa xona wa ku bonga ya xiku hi nga palisana hi ku bonga o munhu ko hi nga palisana maximi loko no bonga ka wena so hi mubongo tafa xiku no ta hi palisana hi ku bonga ku ha sungula wena u bonga munhu a byela nghonyama a ku sungula wena u bonga a nghonyama yi bonga yi bonga yi bonga ku tsekatseka ni misava ku heyi a munhu ni nghonyama va kumanini intamu loko va ta va va bongelani a bongeli lwani wa nghonyama luya a gama xa ku gamile ku bonga u gamile ku bonga i munhu loyi phela vutsa a ku gamile ku bonga a nghonyama ku hani gamile ndzi twa mubongo wa ku ni mubongo wa ku nga tlula mina hi nga bonga ni ku twa a ku eke mina loko no bonga u tafa xaka ni nge fi mubongo wa ka kwana intamu pronto a ku ya nyimala na a nghena ndlwini a ku nyimala wa yi vona mbovoni bekela ngeve u yingiseta a mubongo wa ka kwanga ha o swe a teketa xibamu lomu endlwini a xi khoma hi lani ka mbongo leyi a wena a ku ni bonga ku a ku na dota fa loko no bonga a ku a bonga lani wena pa woni hetela nkama sungula ku bonga a munhu a nga ha hlwelanga u teka xibamu lexiyami a hi kwalaka ku ta lana xizanga xenxe ximu xa hlakahlaka nhloko xi suka xi kumari waya xa tsutsuma loko xi khatala ku nga ni timbuti laha va ku hi ku byelile hi ku munhu wa kazara xa khatale ku nga ni tihoma ku hi ku byeli leswaku munhu wa kazara loko xi yale ku nga ni mabufa va ku papaya hi ku byelile leswaku munhu wa kazara xi tsutsuma xi ya khasa lahani ku nga ni papaya wa kona mamana kona wa makwa kona xi konsegira ku dara 3 volt xi gama lahani xi ya khasa xi ku gwendere xafa ja a xi hitana lexi xi ya ka vafana lava hi nga tsala hikusa loko hi va byela minawu a va juli ku twa swa ku i a hi swona va ku mi ultrapassado swa ku i a hi swona mi ultrapassado ja loko va famba va swi kuma hala hi leswi va ta ka famba va swi kuma va buyela ni kayala na va nge hena wutomi ona va limalile ku ri ka va jukutwa leswi va byeliwaka hi vatswele a minawu leyi vatswele va va dyondzisiki yona kusukela ka khale ja hi leswo ni swi hlayaka ka vatsongwana lava hi va tswaleke swa ku tenki va yingiseta vatswele va vone va yingiseta tidyondzo ta vatatana va vona para leswaku masiku ya vone ma ta engeteliwa ma ya mahlweni kusa loko vo ka va nge seti tidyondzo ta papayi wa vone ni mamana wa vona a masiku ya vone ma gomile ja hi leswo tatana livombo ni swi hlayaka lani para vatsongwana hinkwavo dorovuma a maputu
11: i tlangele tata a kama wa rado i nga nkingenta kunene va ka zandamela u dyakuwa hi n'wi pfuka va ka zandamela loko va le hala a timhambeni tavo hala va hahla va lini
10: hi ni va ka zandamele va ka nyagumbe loko hi sungula hi ni za hi le ka timhamba ta hina u ta hi twa hi ku nyagumbe hi ku musihati nyagumbe hi ku musihati hi ku u nga pandi mukolo ho nya sakha va thiwa ka musihati wo tsimbilela kule i ti ku wo tsimbila hafu hawa hi ndi na ku ha u dya hi leswo hi ni va ka nyagumbe va ka zandamele phela zandamele a le hile ku na nyagumbe ku na nyabinde hi kone hinkwezu maxi hinkwezu hi tumbuluka la ka nyabinde la maxi mhaka xiponi ni parato munhu ni munhu a endla ati pandela leswi ati pandela ka swona kwa kulile xa tenga ati phahlele leswi ati phahlelisa ka xisona por tanto hi leswi inga swone ni swi hlayaka lani ka ahihanya
11: tata kasi umane ni vo vatukulu va ta swi ta swa ku kasi kokwana a ku lwisile leswi nga ta swi ritana a hi byelaka swona inaka loko yingisela mitiso ya Radio Mozambique ku ni lisimu lebyi u chivaka loko byi chaya u twa manyawu swinene a nga va dyi
10: a lisimu bya Radio Mozambique lebyi ni byi khensaka ni byi i tibidzi i tibidzi ku ni lebyi bya ku a xikan'wana tlhogomisa wena bya ka diloni njhenji lebyi byi hi hlayaka swa ku ku ni nhlata wa ku humelela tshobyeni ku ni nhlata wa ku humelela ni swoswi ni ko le tshobyeni leni bya nhlata loko
11: ku zama ku vutshukuveta a xitlangwana a tshobyeni ku va u ta humela nhlata
10: swona

0: wenja kubonga ami mbumule ahalo hokumala ungani mbumweni lo mara kodwa tsamisa kolani ita ah ho dani makambadzo
1: awushinya uteki hayi khona
0: kodwa ushinya uteki aba mara kweni soleso ah tikuzo kwakhaswa ka skole skulu vaku vase komel mau kon kashka tambe vase komel mau kon kashka tambe
1: sada vela itlangelile ithoi ngapheli yahlola kunene hi tlangela ngopfu swinene ku va n'wi ta n'wi hisiyele matimu yenu na hi neke valukwezo hi yimakola hi leti dyunisani hi xi n'wi diki kusa xi le kuzwini hi xoketamela hi mavoko nsilavo ya mufane nga va ya ku tekela hi ku sampela ya xi vona ta va xi hi lumba vhiki ri taka hi ta va hi le khola tata
2: u ya ndoxela mabivi mabela rosa kwako a ndi ti mabivi mina ni ta tinhlonga ta leti tshindela hi tindumana

Itlela ingena ka xikhomo ya xa wena mkhosi wa kurandzeka. Akuva hi kombisa nongonoko un'wana wa nsati. Lovulavulaka hi ta vahanyela manene ya wa nsati. Ni ku tihita kakwe ka mintirho hinkwayo a yi landzaka siku rin'wana ni lin'wana. Kusukela andyangwini, ntirhweni, nkerekeni, bazara, masin'wini, ni ka tindhawu tin'wana a kumekaka ka tona. Loko u tsundzuka, ku fambeni ka nongonoko u hundzeke, hi bulile hi mintirho yi landziwaka hi Slavia Sambu, ntombi yi landzaka ta ku rhunga timpahla amugangeni wa ka Mulotane, xifundza xa Bowani, xifundzankulu Maputo. Ka mabulo hi veke nawu na Slavia Sambu, a vule leswaku ka mintirho yakwe a ni makungu ya ku dyondzisa vanhu van'wani, ngopfu vatsongwana, leswaku va kuma mukhandlu wa ku kombisa nyiko ya vona. Nyamuntlha swi nga ta hambana ni man'wana masiku hi ku tisela ndhokadokisano hi veke nayo ni vamamani va mamu a nga nhlangano wa wansati wa Musambiki ku hisekelaka ku seketela van'wana lava nga ta hi bulela hi ta ku tiva ku hlayisa switsongo ka leswi hi swi kumaka kumbe hi bindzulaka mindyangwini ya hina. Tanihi xihena ka nongonoko wa hina, hi ku rhanga hi ta losela hi vunanga lava Kapadesh. Loko va ku mama u nga tshami hi mavoko kambe u fanele ku endla xo karhi akuva u kota ku tipfuna.

0: Mama, u nga tshami hi mavoko. Yendla xo karhi ku va u kota ku tipfuna ni ku kulisa ndyangu wa wena. Ka nongonoko u hundzeke mukhosi wa ku rhandzeka, hi bulile hi mintirho yi landziwaka hi Slavia Sambu, ntombi yi tshamaka mugangeni wa Kamulotana, xifundza xa Bohwani, xifundzankulu Maputo, na yi landza ta ku rhunga timpahla. Nyamuntlha hi ku tisela ntirho lowu tameliweke hi nhlangano wun'we wa vamamani kumekaka mugangeni wa Patrice Lumumba, lava endlaka hinkwaswo akwa va kucetela ni ku dyondzisa vamamani van'wani leswaku va kota ku hlayisa switsongo ka mphamo wa vona na hi vulavulaka hi ekonomi ya domestika. Ka mabulu hi veke nawu ni vamamani va mamu va vula leswaku a swi na byali ku hlayisa ni ku vekisa mphamo kumbe mabindzu ya hina hikuva u tomela tika mahanyela makarata. Hikwalaho swi lava ku tiyisela ni ku tinyimisela emindyangwini ya hina. Hi ku sungula, vamamani va mamu va tiyise leswaku mindyangwini ya hina ku fanele ku ve ni mabulu a ku va hi kota ku vekisa hinkwaswo leswi vilelekaka ni ku va hi ri ni mahanyela manene. Vamamana Julieta Manueli, Luis Antonio Maendela, Arlinda George Nyaka na Katarina Pasqual va tiyisa leswaku hakunene mindyangwini ya hina mabulu ma fanele ku fuwa a ku va ma kota ku helisa ku hambana loku nga tshukaka ku voneka ka nuna ni nsati na hambi ni ka vatsongwana. Hi ku landza hi ta yingisa mabulu hi veke nawu ni vamamana lava va mamu. A hi va yingiseni.
1: Ena ka xihetelelo xa importance ya ikonomiya. Hey, ingi ha lahlekeliwa hi ni vamamana zwino. Hiku a ikonomiya vhela yi sukela ka hini vamamana. Hi vhela loko papayi laya chapo a hlayile switimhaka leti a nga ti humesa swo biri ikonomiya ti o hi puyile ku a nga hi puyile o hi byela ntiyiso. Leswi endlekaka namuntlha loko emindyangwini loko mama na munhu a nga swi tivi ku popara a hi muti hi ku papa yi munhu a ta pfuka ya ntizweni wena mama na munhu u la kaya switswangu swi yaka swi kuma hi final dimage a boya ku endlelela a loko u nga swi koti ku ikonomizara a ku nga ta endlaka nchumu javhela a dondzisa hini vamamana swa ku vamamano a hi tiveni ku ikonomizara a swakudya loko papa ya buya kumbe i mili u susa ka mili liya u xava leswi u xavaka swona la kaya mayelano ni mali liya a nga yi kuma papa yi liya a hi ku loko u kumi a seji mili ku na ya ya bazara ni a heta seji mili hinkwayo liya u gamu bota ta tshama la kaya u mi lavitita papa papa hi yo leyi a nga hola ya seji mili a nga ha na yimbenyana vanhu ka sejimili liya u tizisa kutsongo u siya kutsongo par u xava pawa u xava khala u xava muzu loko anga hana imbenyana u vanhu yo liya ja ana mazito ya ku tala ku ni byela n'wini vamamana swa ko a hi tekeleni u nga kuli swi munghana a holaka dejimili u ku na mini na leswi ni papa ya nga boya ni sejimili na xava leswi maliwa wa dejimili a nga xava a swi nga tihumu kani ma
0: ngo hi nga naveleni swa vanghana
1: swa vanghana nga naveleni swa vanghana kwanti a piridada dzi fambelana nivi tendi ni landza nivi li dzaka kwanga
0: mamana Arlinda ma vonela ya wena mama mamana Arlinda ala ni pfini nyika mamana Julieta leswaku na yena a vula xokari
2: kanuma na mina ndi ho khalela nyana ikola ka ekonomiya wansati yena a swi tivaka ku ikonomizara andyangwini loko ndyangu nga na wansati yeyi swa kazata hi ku papa yena mbo huma laha ka munigeriano ni mili laha papa yo a heta mili a tlhela a boya nga na tiroko a tlhela ni swi nga anelanga leswi a nga famba a xava maxi loko ndyangwini u ni wansati wa swi kota ku ikonomizara loko papa ya munyika leswa munyika ka final dumeshi wansati wa xitiva aku le ya swakuda le sala ka ntatika xitiki aku va mundzuku loko ni hola ita hi pfuna la kaya la hi kota ku yaka hi kota ku dondzisa vana hikola ka maliliya na hina wansati la u hlaswa ku unga naveli muholo wa vizinyo wena languta aka muholo lowu va ku nyikaka u tlhela u tiva ku inkonomizara ka muholo holuwa loko u khanela hi ku inkonomizara dya ku hlaswa ku namuntlha nini muzi lowu ni nga wu sweka wa wu nyingi lowu hi diki wu sala a hi wo brigade ku hi tlhela hi dawoni mundzuku maxini makoxeladori la mutini hi nga wu teka muzi luwani ni wu chela ka tidyela ni wu beka koxeladori a mundlwana nambiloko va ni siyelile mali ya ku sweka podi na rekopera ra muzi luwa ni buya hi ta dala kaya a maliliyani ni yi beka pra minchumu swimbenyani kumbe loko mundzuku papa a nga na mali ya mafixi ya ku nyika vana ni ta teka maliliyani ni nyika vana hi leswi swi hlayaka swa ku emindyangwini hi fanela ku hi nkonomizara kumbe ku ni mapawu lani ni vonaka swa ku hi xave mapawu lawo ma salile a mundzuku ni nge hete hi tlhela na ha xava numeri liya hi ta yingisela ka ni mapawu lawa ma nga sala tolo hi kota ku dya hi dyondzisa vana swa ku swakudya swa tolo swa dyiwa hi ku ka minkama ya namuntlha ku ni vana lava ku hi yona nkomu kumi dadi honte yo no quero comida de ontem porque comida de ontem fez o que e falou logo vai donde estava na sua casa com da sua tolo sua diwa sua da sua tolo nem sua diwa vai cular na vai estiver sua com a lacaya sua diwa sua com da sua tolo nem sua tolo e cuba logo vai donde está leste se não tiver casa até lá na vona o logo vai culilu mundo com jabo na vona vai estar cular na vai vai economista vata tiva akuva va inkonomizara ni loko hi va nyika mali ya mafishe hi va tibyela swaku a mali leyi loko u sala tira ku beka pra mundzuku tlhela u hakela ha yona u dyondzisa n'wana na hina la mindyangwini hi hanya na hi nkonomizara kani mama
0: mama na Luis
3: kani mama vela hi ta kola ka mamhaka ya ikonomiya ikonomiya ya dyuleka hi ku tenge tiva swa ku loko lexile ka swimalani swo leswa switsongo leswi tenge swi tiva ku swi havanisa swa ku lani ku ni swa ku hi xava yini hi xava yini hi siya mali ya ku tenge heketa.

0: akuva nta kota kuva ni kwini ni pfunisela ka muholo wa papayi hikusa timhaka ta tiekonomiya loko wena u nga wansati u nga swi koti swa ku a minchumu yi cisa ku yini loko a papayi a holile a timhaka ti hone ta honeka tenke u swi tiva leswaku leswi papayi a nga hola mintenge ni fambana na ya xava mpungapfulo ku ni vamamana lava ku papayi a teki mali a mu nyiketa maxaku aya ya xava swakudya hi nhlawo a nga swi koti siku ni siku i 1 kilo a mundzuku i 1 kilo a sukela ka 1 kilo ya mpunga loko a dya ku sweka na maximali va mu nyikile a teka mali a hangalasela hi minchumu swo ka swi nga twisiseki xa hini vamamana hi fanele ku va hi nyimiseka hi va pfunisa papayi a ku va va hi humesa xa ku va xi kota ku hi dalani kaya ni vatsongwana kani mama
1: nakona mamana a ta ni mhaka yin'wani mamana a ri leyi ndalani a vula leswaku loko hi ni xibankani xa hina hi fanele ku va hi seketela kambe ku ni leswaku loko mina ni tirha kumbe loko ni ti xavisela ni ku mina mali ya mina a yi tirheli ku va ni xava swakudya la nimutini a tshuka hi vatwa va mamani lomu maxapeni a tshuka hi vatwa lomu ka mi hi kumana va mamani o mutwa a hlaya leswi a maendlela lava ma nga va mali manene ndzeni ka ndyangu
2: mama hi vatwa ngopfu swinene va mamana lomu tindleleni lomu maxapeni va swi zandza ku va va swi hlaya va ku mina mali ya mina loko ni tiza ni ta xava switensawu ni ta xava timpahla ta ku dula a ya mina ya ku xava mpunga hi dyula ku ya mitsatsi ya vamamana swa ku a mali ya wena po di xava switensawu xava mpahla maxi loko u muka muntini u ta tshama henhla ka xitensawu u ta tshama henhla ka mpahla yoleyo loko u mu pfunisana ku yaka endyangwini mali yaku ni ya nuna wakwu mu yi junta mu yi beka laha mu yaka hi ku kahlula nakona ku mi dyondzisa vana swixonga hikuva mu hanya mu junta a minchumu swenu hikuva loko u yaka muti wansati loko u yaka muti ni wanuna yaka lowu tiva swa ku lowu i muti wakwu minkama yinyingi vavasati va endla leswi kuva a li siku dzimenyana ni ta famba ni wu siya muti lowu ni nga ka ni nga xavi semende dya ku hlaya swa ku vasati yaka munti na u tiva swa ku i munti wakwu a wu yakeli munhu mumbenyana a wu yakeli wanuna lowa u yakela wena ni vanaku na yena nuna wakwu hi fanele ku va hi tiva swa ku hi fanele ku va loko ni ni mali a hi mali yanga so i mali yanga ni nuna wanga ne nuna wanga loko a ni mali hi yaki na mini hi kota ku planifikara hikuva loko mu li ka zali mi fanele ku va mu tiva mu ni mapulani mu ni maprojeto mu ni mameta leyi mi fanelaka ku va mu ku a lembe lebyi a pulani zezu hi lebyi maxi ku va pulani lebyi byi kota ku endleka endyangwini hi fanele ku va hi patsana xitsongo na xitsongo xi kumaka hi junta a ku va hi yaka a muti u tiya kani mama
1: mama Katarina
3: lexi fanekelaka vhela i dialogo loko muntini ku nga na dialogo a hi munti javela papayi munhu a faneke ku pfunisiwa hi mini nsati wakhe a vana i sekundari a nhloko wa mhaka hi mini ni lowa papayi loko vhela papayi lowu a buyani swa ku kaza ta ni nyiketa ni nga swi koti ku swi bekisa a swi nga ta ve hi hanyisana muti lowu wu hahlukile xijuleka ka vhela hi dialogo a mutini loko a dialogo dzi dzencaka ku dzi enca ku a vanhu va hanya swa swinene a mutini xa vhela na ni buya kola ka ikonomiya swa xonga vhela loko papayi munhu a buya vhela ni a ta ni nyika swimalana sweswi ni pfulanyana xibankana ku ni mu pfunisela hi ku ni encela swa ka kwezi mundzuku hi ku a minchumu leyi ni encaka a ni enceli puramini ni heleketala ka likwanga ni enca pura la kaya kwanga le hi ku na vona va lika kwanga va tswali mini ni huma mutini pura na mi ni ta ti encela swa ka kwanga javhela a mali leyi ni xavisaka ni nga ta ti byela swaku na a ya ku xava swa ampunga la kaya na da maxi va kona ni vavasati vo lava yi hlava swi hlayaka swa ku heya mali ya banka dzanga mina para ni xava mpahla ya ku dula ni xava maproxy lama switensangu swoleswo maxa hi ku yaka ka muti leswi na ku yaka ka muti hi ku mu bikisana ni nwana nsati mu tsimba a nyandza yin'we loko a vana i sekundari a xalisima a principali ni autori hi n'wini nwana nsati ja na

0: kivela kuni mibyela nwini va mamana a xi ni mibyela ka mamana ku a hi tshameni swi tiva swa ku na a munthu yakiwa hi wansati ni wanuna loko ku nga na dialogo muntini a ku na paxi hi dyondzisa vana ku ya kerekeni xalisima switsongo vo to swi kuma kerekeni swi ta va hanyisa ka mpimisi ya vona
1: Mama Luisa Martina Manaro
2: kan mama eh vuya ka mhaka yole mama ya ku ekonomiza hi fanele ku lwa ni naswona a leswi swi kumaka nyana hi kota ku yavanisa la kaya hi hamba nyana kumbe swi kanteriwa na nyana swi nga
1: Manuel Luisa Antonio Mandela Arlinda Jorge Nyaka na Katarina Pascual va nhlangano wa wansati wa Mozambiki ku hisekelaka ku seketela vamamani van'wana ka swiyenge swo hambanahambana a mamu va ka hina ku dyondza ni ku dyondzisa a swigami minkarhi hinkwayo hi fanele ku dyondzisa kusukela endyangwini ndleleni ni ka tindhawu tin'wana hi kumekaka ka tona mukhosi wa ku rhandzeka hi ku swihi swinene ku gameta nongonoko wa hina wa nyamuntlha ka wona hi buleke hi mintirho hi tameliweke hi vamamani va hamamu a ku dyondziseni ka vamamana van'wani a ku va va tiva ku hlayisa switsongo ka mabindzu ya vona a nga ekonomiya domestika hi ta tsaka loko hi tiva leswaku
3: Radio Msambika Maputo
1: 22 horas atikweni, aupeleno mwingiseto kuranzeka, inkaru wa mahungu.

0: tanihilaha hi tshembiseka kona muyingiseti wa ku rhandzeka, nkarhi wa ku va hi kuma nongonoko Phatima, vuyingiseti byinene.
1: Ku Phatima, vunandzi bya vunanga. Phatima.
2: Go go go! Hi tlhela hi va na wena namuntlha a ku va swin'we hi pangalatana ka Phatima Maputo 2020.
3: I nongoloko u nga ni nkongometo wa ku tlakuxa a vajahi ni vayimbeleri va xivundzankulu lexi hi kola ka vunanga.
2: Phatima Maputo i nongonoko lowu yaka mpfhukeni tisonto hinkwato hi 8 horas na 10 minutos, u tlhela u phinda hi 22 horas na 10 minutos hi wobidri. Hi le mpfhukeni 102.3 FM ni le 1008 ka onda media. A internet i www.rm.co.mz. A magudi u hi kuma hi 89.0 FM. Hala ya Ponta Douro mi hi kuma hi 90.0 FM. Na kone hi kumeka ka TMT kanal 923.
3: Nongoloko lowu hi wuhaxa hi ntirhisano ma radio komunitari ya ku hambanahambana. Radio komunitari ra Magodi i kumeka i 105.5 FM. Radio komunitari ra Kan'wamba i 102.7 FM. Radio komunitari ya Nkomati i 106.7 FM. Na u ya ka mpfhukeni tisonto hinkwato hi nkarhi wa 9 horas, u phinda hi wa humuni hi nkarhi wa ku fana. Radio komunitari ra Ponta Douro 92.6 FM. U ya mpfhukeni wa ntlhanu hi nkarhi wa 17 horas, u phinda hi musumbuluko hi nkarhi wa ku fana. Radio komunitari ra Xinavani i 96.9 FM. Na u ya ka mpfhukeni tisonto hinkwato hi nkarhi wa 19 horas, u phinda hi wa unharhu hi nkama wa ku fana.
2: Vhiki lebyi hi lulamise mihandzu ya mavhoto a ku va hi yi paluxa ni ku va hi yisa mahlweni ku kucetela a ku va u vhota vunanga byi ku nyoxisaka a ku va byi nga humi ka ntshwantshwa lowu wa vunanga.
3: Tsundzuka leswaku a ku va vunanga byi ku tsakisaka byi chapela ka xigava xin'wana ku fanele ku va rikuma ku tlula 200 wa mavhoto a nga duzintuxi.
2: Kunene ya na mahlweni ku vhota tinsimu leta 10 na tizazu ta ku sungula. Hi vulavula hi PM01 ku ya tlhasa PM13. Kutani tiva leswaku vhoto byaku byigama wa ntlhanu wa vhiki byin'wana na byin'wana. Kasi swona ku vhotisiwa ku yini timani?
3: I mati matsongo lawo. Ka telefoni ra wena i ku va u deketa asterisku 744 cardinal. U nghena u va u hlawula opsiyoni 4. U ta kuma swa ku parada musical. Kolano ke u ta hlawula swa ku kero votari. Ndzhaku u tsala kodi ku ra risimu u navelaka ku va u ri vhota ri sungulaka hi PM. Lano ke ku ta humelela vito ra mujahi ni titlo ra vunanga. Ndzhaku u tsala mali u navelaka ku va u yi rhumela. Ndzhaku u bala pini ra wena a nga va ra Mpesa, Emola kumbe Mcash. U ta amukela mensaje u ku tivisaka leswaku mali u yi rhumeleke ya mavhoto mangaki. Vhoto rin'wana rin'wana i 5 metikaxi ku hela. Vhota swiphela a ku va vunanga byi ku tsakisaka byi nga humi ka mphikizano lowa vunanga.
1: Ku Phatima, vunandzi bya vunanga. Phatima.
3: Sweswi i nghena ka ku paluxa a mihandzu ya vhiki.
2: Kunene u hlawutiyisile ntimana. Wa ku sungula ka lakanga kumanga mavhoto vhiki lebyi i Anselmo Castelo wa le ka Manyisa, a hitelaka ni lisimu byi nge Mona Lisa. Lisimu lebyi byi nyikiwi kodi ku PM05 loko matshamela a li lawa vhiki lebyi a ta huma ntshwantshwini. Kutani mi vhoti.

PM06 na yena ku fambeka vhiki anga kumanga voto na rimwe loko unga muvoti ata huma mtshamtsheni lowu wa vunanga vhiki leri hi vulavula hi Vivaldo wa leka na maxa lweyimbaka diva muvoti swiphela.

FM 01 anga deke deke wale kamanyisa akumikhume wa mavoto ntsena na imbelelaka na chava ku vula vula na yene.

0: Cu Fatima. Vunanzi bya vunanga. Fatima.
1: Lo inongoloko Fatima Maputo wa emisori provincial de Maputo wa Radio Msambiki lo unga wingisa ka mfugeni de sonto enquanto ingarwa 8 horas e 10 minutos ni kupinda e 22 horas e 10 minutos leswombire kukutsundzuxa leswaku nongoloko lowu u nga wu yingiseta nakona kusukela magodi 89.0 FM, Pontaduri 90.0 FM, TMT ka kanal 923, internet e www.rm.co.mz ep Maputo.
2: Kunene ntimana, kanguva leyi hi ya mahlweni ku tirhisana ni maradios comunitarias. Unga ingela nongonoko lowu a Rádio Comunitária de Alemagudi a 105.5, Rádio Comunitária de Acanhuamba a 102.7, Rádio Comunitária de Aleponta Douro 92.6. Kama Rádio Comunitária lá o Majajo, nongonoko lowu o Yamfukeni wa Unchano, um ano, em cama wa 17 horas, o Volpinda e Musumbuluku em cama wa Kufana. Ka Rádio Comunitária de Alixinavani, minga ingela 96.9 FM, na Uyamfukeni, Tisonto, Inquato, Inkari, Ua, 19 horas, Ua, Pinda, Ua, Jaju, Inka, Mogufana.
1: Ku vota, Sinabzalixinene, ka telefone ra wena, deketa asterisco, 744, cardinal, ungena, uhlawula opção 4, utakuma shaku parada musical, uva, uhlawula shaku quero votar. Nza kutsala kodiko ra unanga unavela kuva uri vota ri sungulaka IPM. Lanuke kuta umelela vito ra mchayi ni titulo ra risimu, nza kutsala mali unavela kuva uri rumela, nza kubala peni ra wena anga vaka impeza emola kumbe mcash. Nza uyamukela mensaje utivisaka leswaku mali uri rumeleke ya mavoto mangaki. Voto rin'wana rin'wana i 5 metikash kuyela. Vota swiphela kuva vunanga byi ku tsakisaka byi nga humi ka mphikizano lowu vunanga.
2: Kunene, u nga dzivali, godiku dza wena dzi baliwa hi maletela makulu. Nakone u nga dzihambanisi hi xifaniso PM00 na swihlanganile. Vota swiphela akuva vunanga byi ku nyoxisaka byi nga humi ntshwantshwini lowu wa vunanga bya xifundzankulu Maputo.
0: Fatima.
1: Nkarlo yamkela swaritum yambo ni 135 mavoto akumbisa xifundza xa kamathutu risimu rakwe rile ni randze muyambo risimu leri rini kodi ku PM08 muvoti swiphel.

0: Pouco incamo gufana. Rádio Comunitária de Alexinavani, 96.9 FM, na Uiagamfugueni de Sonto, em 4, Incama, 19 horas, o Pinda e o Aljajo, Incama, o Acufana.
1: Kuvota, sinina, jalexi, nene. Ka telefone ra wena, ungas kota kuva udeketa, asterisco, 744, ungena, uhlawula opção 4, ukuma parada musical, uva uyamahlweni, nikuva ulavetela, quero votar. Ndza ku tsala kodi ku ravunanga u navelaka ku va u ri hlawula ri sungulaka hi PM lani ke ku ta humelela vito ra muchayi ni titulo ra risimu ndzhaku u tsala mali u navelaka ku va u yi rhumela ndzhaku bala pini ra wena a nga va ra empesa emola kumbe mcash u ti amukela mensaji u ku tivisaka leswaku mali yi rhumeleke ya mavhoto mangaki vhota swiphela a ku va vunanga byi ku tsakisaka byi nga humi ka mphikizano lowu wa vunanga
0: u nga dyivali kodi ku byaku byi tswaliwa hi maletela makulu nakone na swihlanganile hi xifaniso PM 00 na swihlanganile vhota swiphela a ku va vunanga byi ku nyoxisaka byi nga humi ntshwantshwini lowu wa vunanga bya xifundzankulu Maputo
2: Phatima
1: Nenga se fika vugangweni bya nongoloko wa hina wa namuntlha hi navela ku va mixeti hi ku kombisa ankatsakanyo wa mihandzu ya mavhoto ya vhiki leri. Ka ndhawu ya vugambo hi kuma PM05, PM06 na PM11 lava va kumekaka desma primeira posição a va kumanga vhoto na rin'we. Ka ndhawu ya vukhume hi kuma PM07 ni mavhoto mambirhi. Ndau ya unhlanu mune kuna PM01 lwei akume khume wa mavhoto ntsena. Ka ndau ya unhlanu naru kuna PM13 ni 21 wa mavhoto. Ka ndau ya unhlanu mbiri ikuma PM03 ni 68 wa mavhoto. Ka ndau ya unhlanu nakan'we kuna PM08 ni 135 wa mavhoto. Ka ndau ya unhlanu kuna PM02 ni 242 wa mavhoto. Ka ndau ya umune kuna PM11 ni 267 wa mavhoto. Ka ndau ya unharhu kuna PM04 ni 307 wa mavhoto. Ndau ya vumbirhi ku kumeka PM12 na 408 wa mavhoto. Ka ndau yo rhanga ku kumeka PM09 ni 264 wa mavhoto. Vhota swiphela a ku va vunanga byi ku tsakisaka byi nga humi ka ntshwantshwelo wa vunanga.
2: Phatima.
1: Jokina, nga ku se fikile vugan'wini bya nongoloko wa hina Phatima Maputo wa vhiki leri.
0: Kunene i Phatima Maputo 2026. Igamakola ntimana.
1: Loko lwa ntamo a hlayisa vhiki ritaka hi ta tlhele vekola.
0: Kunene.
1: Hambanini.
2: Phatima. Unandzi bya vunanga. Phatima.